Obunyonyi bukera kutendereza Katonda, bwokera kubanja banno, naye abamu muli misambwa nga temumanyi.

0: Oluvanyuma lw'omuzungu oli alumiriza besigye okoona kulinnya Kyagulanyi Ssentamu. Bwino n'ayongera okuvaayo ti ssente ezayamba Kyagulanyi mu kalulu kano akawedde ezisinga zaava mu Amerika ne Rwanda eyo. Tetumanyi lwaki baali bamufuwandinga mwamwayi.
1: Okusinziira ku mbeera eri e Kenya, bannayuganda abaliyo basattira bukunku balinga bagamba nange butukeeredde. Wawulira ino nga batandise okuba nga banoonya engeri gye bafuna empapula ezibabeezaayo, naye ngayo gavumenti egamba egenda tandika okwogerezeganya ne gavumenti ginaayo ey'e Kenya okulaba nga bannayuganda abaliyo abeeyiiya tebagobwa batyo.
2: Ebyo ebyekenya biwulidde naye twogere bukeeredde nga munnange bayimiriza okuba nga bannayuganda oba abantu bonna ab'ensi endala babajjayo. Katulinde ebinaava mu nteesaganya naye katugende ku biri e Fort Portal okuziika munnaye kutuusa era enteekateeka z'amazedde okufuluma engeri gye bagenda okuziikamu. Emmotoka asatu zokka ze zigenda okukkirizibwa mpozi mu kuziika walalalalalala.
0: Abalaka ba paalamenti bavudde ne basaba Bank of Uganda eveeyo eyingire mu miwendo egiyingizibwa mu ssente z'ewolebwa. Bagamba nti amagoba mayitirivu nnyo mu busente buno bwe bawolera ku intaneti. Waliwo online banking ekisuse lending efuuse ekizibu babba abantu okukamala.
1: Ebibaluwa byazzemu okulabibwako munnange mu bitundu by'e Masaka eyo, naye nga ku luno poliisi egamba yangu yobbigwa mu bufumbu bisuulibwa abo abaagwa mu kalulu k'ebyalo. Balina engeri gye batiisatiisa nga bateekawo embeera etali ya butebenkevu, naye poliisi egamba ejja bikwasaganya.
2: Ebyo nga bikyali awo, omusajja wa myaka 70 ng'onono musawo yawummula.

0: tutunulye klasi nga tosalye
1: Naye master mbe nyinyonyola
0: Twaina byo nyinyonyola galamira ngenda kuchapa
1: Sanyuwa
2: Mr. Kapoza ato ogubadde
0: Edimaster urusa abana bano bakiyitiriza
2: Nedda tokuba mukube olina kwogera naye nakumulungamya bw'omukubo oba omutulugunya
3: Obuyinza bw'obukozesa otya enkolagana ennungi efuula essomero eddungi n'ekitangaaza n'ebiseera by'abayizi eby'omumaaso Raising Voices kubanga ddembe lya buli mwana okukula obulungi nga tatulugunyizibwa
4: Eno ya Simba News buli wamu amawulire we gaba gonna agesiika ku ssaawa eno

0: Daddy.
1: Uwanji, mami.
0: Kushopping list mbade nera bidoku. Teka kwa munyo gwa table salt plus.
1: Alekanawe, mami. Omunyo gwa table salt plus. Gundi mumutwe. Tewetaga kutekana kulisti. Table salt plus. Gwe munyo gwe chiasa gwetaga mumakago. Omumfane mumele. Atebo chituka kumabai nebi wadevya pressure. Omutima. Ne sukari. Gulimwe chinungo cha potassium. Quercetin. Ne aliseni. Erange bilungo bino. Byamuga serio mubiri gwa fe. Yo munyo gwa table salt plus. Ofune migaso nkumu. Ngosoro gulianga mubisi. Ateno mufumbe. Gusangi wa msupermarket si. Nemu maduka. Agasubu za mchikuo. Kwa kuziro msambu ziro nya. Abini mubiri. Ziro biri. Abini msambu. Oba ziro msambu msambu biri. Ana munana. Chinana mutano. Abini mukaga. Okuma nyebisinga wo. Table salt plus. Salt with health benefits.

0: bikole na inga iti zoke gwe muna ngali kulubagula simba wa muisa sidi kivoko zibadu mutansava remi ya gaya sabia kaimbako ndabila mikwana jangabali remi ya gabali ya simba vule ya bali ya raka yeyo mwala lekuwe nanga temujivako alubagula simba katino ngenda kuwe nanga nkoma una maulile agagali kukalo katundu koso kofunu baka buno alundi oke nkulete la maulile agali awulidili za simba taxi
1: club back to sako ponsiano wakataka fundraising sprint nga jaguza miaka bili mwetanu mumotoka zempaka nga bili September bila bili mkaga garuga no ya sprint ya yoksa tukukalenda yu mwaka guno kare kare mwejamo mwonji tuwagira ponsiano wakataka chatibade tusaba hafre sprint na faba wagizi tumulago mkwano nga tuso nde chume chipia mwotoka zempaka haba fuzi mwona mwebali haba fuga digi mwona wede yo katina haba wagizi mwena mgueyo hoku ingile shinzo mtuwa rugumu hello sprint tuchongere mwaka janja nefujo mwetobo ano boza
2: omani ya gatelu sajeli hafu mwantu babuli jo chikuwele tenku mitano na chiku bipi mkamala
1: habili September tuligaruga tu fundraising ila ponsiano wakataka kufuna moro kampia biwa gidua
3: Radio Simba
1: SMK Tires, Roma Motors, Luba Properties, Blascon, BAM Petroleum, Vigor Sports Van Lounge, and Good Luck Promotions.

0: Eriki wanene ekizigo nenga maulira gali eno ge waliwo omusajja eyagenze neyepikira nti asobola okulya ssekkoko yonna yonna nga afumbe n'agimalawo era n'asibawo ne basiba nawo okwo bali eri bamugaye nti no katusibawo mbooko kukuba omusajja ne bagimufumbira bulungi ssekkoko n'atandika okugirya twala byagirya agitwala agitwala n'ekintu kimu ekyamulemye kekawawaatiro kekamulemye omumaliriza naye ng'ebirala byonna byonna yabadde agiridde yonna yonna era ne bamukuba embooko ze kubanga teyagimazeewo era
1: naye omuntu ayagala baba abaloga kulya esekkoko ennamba muntu omu anaye waliwo okulya okuswaza anyway kangende DJ Rasatade obusungu bwa corona atuwe
2: agaebonya ono butelefu okute DJ Rasatadeo busungu bwa corona ng'asinzidde wano mu kibuga Bugonya antikoni mama segawa awo ebugonya mu kiganda taviirako ddala antikoni eguli erinafunye nali kufunidde wano mu kitundu ekimanyikiddwa nga manywa mu disitulikiti ye Luwero mu katundu kubayita Nasuuti Namalimba antikoni we wabadde omukyala eyabadde agunjula omuzukulu we nga omuzukulu ono agumbuliddwamu omuze ogw'okuba nga ssente mu nnyumba antikoni era vidiyo eyo nasobola ogikwata ng'ali kugunjula omwana ng'omwana ono kitutte ebbanga atwala essente ze baba batamuwadde era okukakkana omwana ono bamukutte wabaddewo banne bangi naye kitebeezebwa okuba nga omwana ono agenda nakwata mu nsawo n'ajjamu ssente antikoni omwana bamukubyemu obugo nga bwe nkulaze vidiyo eyo era nze kennyini nasobodde okumusikawo nga ndabika nga mutaasa nga ndaba bamukubyemu tebamukubye antikoni omwana oyo baasobodde okudduka ne jjajjaawe era okukakkana omwana oyo yasobodde okuwulira ddala era yatuse ne jjajjaawe mangunyo jjajjaawe n'amuleka obusawa yatuse eyakawungeezi okwebaka omwana yawulidde ddala era okukakkana omukadde ono yasobodde okunoonyako abantu ku kaalo akaawo wennyini wawangalira n'agamba abamulabako agenda kubawa emitwalo ebiri era omwana ono yakasula tebamanyi gy'asula amaze ennaku bbiri nga kasula waka antikoni wabula omwana just mukadde yamugunjulamu bugunjusi bugo bwakubeera nga atoya ssente mu nnyumba tebatamuwadde antikoni eggulire ddala lina kufunidde naye yabadde ewandegeya awo mu kibuga we baali bakyamaanyi bwe balonda mu kitundu ky'ewandegeya naye bakyamaanyi bano gwe balangirira si yali awangudde akalulu antikoni we njogerera kyamaanyi eyali awangudde akalulu yawunzika eyali gwe baali balangiridde yagenda okunoona sitampu ate okukakkana n'asibya mangu nnyo munne olw'okubanga tayagala afuge ku bukulembeze bwe nga kyamanyi ono eyamuwangula kwali ku kyalo okwo
1: ago ge gali saidi eyo nkyakutwala Kasulo we Makiire
3: maddamu koni nanyini tutu amata obutawe bali kuweereza ggwanga nze Kasulo w'ekibirizi bamunani kandi Makindye lukuli ku bbucya maddamu koni egula enasobodde okusakira lyabadde waneno e Makindye lukuli ku supermarket maddamu koni ye muvubuka nga era ono muvubuka mu Sudani maddamu koni ye yagenze mu supermarket n'alonda ng'alonda buli kyayagala ne bakimupaakingira maddamu koni we baamaze omukwasa ebintu yayagadde atambule butambuza agende nga tasasudde era asikaali wa ku supermarket wano n'asobola okumukwata amataayi n'amugamba ssente ziriwa maddamu koni ebyaddala ng'omuvubuka atamaaso era okumukeberakebera mu nsawo balabe nti oba ayinamuko kasente nga maddamu koni nga tayinamu yadde ekikumi era ne bamuyisaamu kawo embooko ez'amangu wano ku supermarket baakolawoko akakalinga kaduukulu ne basooka bamuteeka eyo nga we balinda abantu be bajje basasula ebyabadde atutte era twabadde tukyali awo nga basudani banne nga bazze era ne babalirira ebintu byabadde atutte ne babisasula naye nga maddamu koni era nga bamuyisizaamu kensambagere n'empi okusobola okumulaga nti kyabadde akoze tekibadde kirungi kulwa radio Simba nze Kasule ow'ekibirizi bamunanika ndi Makindye lukuli ku bbuki
1: ok weebale nnyo ago ge gali eyo bo balowooza nti banaba abasudani ne babba bubi meya Kalungi
4: maddamu koni
1: gali waagali endolwa
4: omala okukwereza eggwanga nze meya Kalungi ow'ekibuga ky'endolwa wanu ku koona eridde emairikiti ate nga vice chairman ndolwa maddamu koni mukama watakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere ekisoga yewabadde omwami ayina ssente ezitalina alina era abadde ne security emutambulirako ng'emukuuma naye kikwewuunyisa nti omwami ono baamuse ate nga baamuse n'amasasi oluvannyuma lw'okubanga abatuuze b'oku kyalo kwali bagamba mubbi wa ttaka bwakwatira ku ttaka lyo toddamu kulira bako omwami ono baamuse naye ng'ate abadde ne convoy ye emukuma kati koni gemauri agali tsogao nze meya kalunji owekibuga kyendolwa
1: webale nyome ya kalunji owekibuga kyendolwa mbebaza nyoba sebo ne banyabo abatu wa mawulire banaye mukolo mulimu mulunje mwebale nyo nchaleta.

0: Akade kacha naku nkwaniriza nnyo mu kaseera kano we tuyambira ku bantu ng'embeera eganye. Mbebaza nnyo bassebo ne bannyabo mwenna abatukwatirako nga tukola omulimu guno ogw'okuyamba. Mukama abawe nnyo omukisa. Nina omukyala wano angamba nti abadde n'omwami. Naye mbu muganda we omuto yamututteko omwami. Bwechiri mutowo
1: neiba mto wange neiba ya neiba ya gabira mto wange musajja
0: kali tugene mpola mpola mutowe mbuya mututeko musajja atatambula ne jambia ayagala kute kumutema kali bakuitani amanya
1: sena atakasalini
0: bakuitani
1: naba atakasalini
0: naba tawedira chi
1: ndiga
0: wedira ndiga emyaka emeka
1: abiri
0: emyaka abiri bakuzala wa
1: nakaseta
0: nakaseta mpitawo okutuuka yo
1: na mayumba nokyama nogende yo mundeyo
0: enakaseta otyo kakati taata yani
1: tutange yafa
0: bamuitani
1: Desiderio Rumu
0: nate mama
1: mama yafa
0: taata afachi
1: taata yafa nkyali muto
0: kati gwokuze nani
1: ole yagenda okufa nga ndi mu town nga nakazaalayo omwana
0: oyina bameka
1: n'abaana bataano
0: ku myaka abiri Katonda watu watandika ddi okuzaala
1: nazaalira ku myaka 13
0: n'ozaala omwana n'oddamu omulala ku mimeka
1: nenziramu era nenzaala
0: Katonda watu abaana obazaala mwana oba ozaala mu basajja banjawulo
1: basajja banjawulo
0: ani yakuzaalamu eyasooka era yakusangawo okuzaalamu
1: era nali mbeera mu tawuni
0: mu tawuni yawa
1: Makerere
0: ng'okola ki
1: omusajja yali era ndabirira
0: omusajja yakugyamu ku myaka 13
1: kati wenakulira ewa jjajja
0: ewa jjajja wa
1: makindye nangamba sigenda kuddamu kukola ki kuweerera
0: jjajja jjajja ava ku kyogamba nti tagenda kuddamu kuweerera
1: nze yankwatibwa fiti nenge gye yayitanza si yali anzaala
0: wali tosoma bulungi
1: ali nsoma bulungi naye yangamba sigenda
0: jjajja mukyala jjajja mwami
1: jjajja mukyala
0: kati akukomya mukyakumeka
1: P7
0: otyo nakugamba atya
1: nanga masinge na kudamu kuwerera
0: oba wali ne ddalu linje
1: saina ddalu kubanga nakulira eyo ebiseera ebisinga
0: kati oluvannyuma lwa jjajja okuvaako okuwerera
1: netandika okukola bwamusigaalo tebwasigaalo wenavayo
0: nga bakusasula mmeka
1: 5
0: otyo okolera wa wakolerako wanawa
1: nakwerako awo ku sita
0: esita eriruda wanajja
1: nasita kitebi
0: otyo
1: tunda ebirala
0: kakati omusajja okuzaalamu
1: aliwa bona
0: ono akuzaalamu omwana eyasooka akusanga wa
1: asanga mu tawuni Makerere Kikoni
0: otyo akugamba atya asobole okuzaalamu ku myaka 13
1: nalabira olubuto
0: talina bigambo byona byeyagamba yakwata bukwasi
1: ali mbeera naye
0: nga mukama wo
1: si mukama wange nali mpangisa
0: ku myaka 13 ani yakuwa ennyumba okupangisa ku myaka 13
1: omugato bakupangisa
0: nofuna omusajja
1: obuyumba bubeerayo
0: nofuna omusajja mwamyani
1: amuyita Mugaya Nasa
0: omwana ali ludda wago wamuzaalamu
1: namuleseeyo
0: omwami oyo yali akola mulimu ki
1: yali asika chapati
0: anti owulira abasiisi ba chapati otyo kale kakati ye taata w'abaana na bano bonna b'olina n'olubuto
1: ati asinga okuntawaanya yono gwe nazaalamu kyo kibebi
0: kakati Mugaya ki ekikwawukana naye gwewazaalamu omwani
1: sente zange
0: yabba sente zaazisangawa
1: azisanga nsimidda mukasonda
0: kati gwe wali okola mulimu kimojja sente
1: yali nkola mugundi natusiika chips
0: nga yasiika chapati kati gwe ezo zotereka ngaozitereka mukatakaawo zaalinga mmeka
1: zari nyingi nengamba sende za hania zijeo na tuwala mbanka
0: mbanka
1: nengamba angina zikuwela mbanka tuka mbanka na mbuza avuza
0: guwa hito manjina muendo kwa sente ziriyo antikale oche gede otia kutuka mbanka
1: tuka mbanka teyampa sente niye changa changa nagenda nange nikola chine sengu kawo mfuna wimpangi
0: sengu ngomu zademo mwana umu yeka
1: ya ndi lubuto
0: lubuto uroku ngatoni nazara
1: ya sima zara
0: otio
1: inga sima iti ndi lubuto ndene kwate vintu ya inga wakasengu kewo ngende na akulabi
0: olwe na akulabi ogenda kubera wa
1: na akulabi langa mpangisa
0: mpangisa oru mchiyaye
1: na akulabi napangisa walwa ukachacha wakulao
0: otio nyumba ya meka
1: chale tano
0: otio na akulabi embera nebelecha
1: embera tiyari mbi
0: otio ubuzi uvawa
1: ubuzi uva kono msajono tata bebyo
0: bamu itani
1: bamu itaba seka
0: baseka yakola atya baseka omufuno otya
1: mfunira yo mchalo
0: uwa
1: nakase
0: ozeye wa moro
1: ozeye wa
0: otyo yenga akola mulimu ki
1: akola bwa usiboyi
0: kuchitundu
1: kuchitundu
0: ngafuna yo kasente
1: afuna sente
0: ngaina wasula
1: ndero bwa usiboyi wasula
0: ngaina ku boys kota bamwa wakayumba na kuwasa
1: zembera wape na kaseta wila chikuwa mpanga
0: ocho guo genda ye ya rumba
1: yenga ya jia
0: iwa mwe akuwa galira kwa wa mwe no muzali do mwana
1: alinefu na oruguto na eno oruguto ila atampa buyambi
0: ocho
1: nefula muka zoite zolite
0: ocho
1: sana kuna muka wanti ay no oruguto lorukuru nga sirulaba kata ulaba lukuru
0: otyo
1: msa jola tuka msa jya okufo otampa buyambi kati
0: ulu wangambi rubutole lwa kubiri
1: nuru amulala
0: ekatonda wati ontabudde obwongo
1: wabudde bubi
0: kati omusajja akukubya oba muganda ogwa kubira yena nyinyi lubutolo
1: ai nanyinyi mwana uri
0: kakati nanyinyi mwana uri oba wamuvako nofuna omulala ate kakati lwacho yagala mulala mutwala
1: na ndi baba banemerako
0: batya
1: agamba tujja kuta bango musajja akamambwa jja kudde uwo
0: ate omusajja oba wamuvako nofuna olubutolo omulala kati nanyinyi lubutolo yani
1: nini lubuto luno ila na hea ya regana
0: ye mwami ani gugwoma niti yono ina nini lwa uwa guwebuli wa sanga ya kozesa
1: yonari manyi
0: kale tugende mbazo nanyini lubuto kati omutufu gugwoma niti yono
1: yonari manyi niti mzenanyi lubuto omutufu yesi manyi
0: uwebaka na basajja bameka guwa basajja bameka haba kozesa mwiki echisera
1: senari manyo libe nari insula na ye ngiranga kasanti nanyi
0: oli otata woli
1: na inafuna omulala
0: katonda wangi kati wali wafuna mwami ani
1: inafuna omuvuka nga yali yajja
0: nga yani amanya kyokoza abavubuka banna ekitegeeza gwe buli agamba gwogenda naye
1: anaina funo mbuto zo zikulukuta mzikulukuta zikulukuta
0: kati kolo ne lunywera
1: kati nali mainti ne luno lulwe
0: lugenda kulukuta otyo kati ositu seno jja wano ku radio Simba olina abaana bana n'olubuto oyagala abantu bakuyambe kimazima ddala
1: oyagala abanyambe wakati wakabango baganyawo
0: Ekani akugobaganya.
1: Muganda wange.
0: Muganda wagobera ki?
1: Begatane neiba mu lw'omusajja.
0: Musajja ki?
1: Tata woyo baby lwafu.
0: Gwe bayitani erinnya.
1: Bamuyita baseka mbu. mbuyafuna sente bwagenda azigaba tubaga matwisti banzi tebansanye wonza atenze tampa adine chikumi maze miaka
0: ni umwana weta muwa
1: mwade wana newa
0: alwalatia
1: mbu bamutisa
0: bamutisa achi
1: mati batambula na majambi yaani beta la atala mkugo beta la atala na iba usawa na wilanga yogira mti basa kagena kuja gena kuja gena kuja atinatia Dienyo gara bitufu, elako ituka kucharu jabila
0: yoyo. Kutegera bulungi.
1: Tegera wenvili deyo
0: kucharu. Atinzo ya gara nkuyambe chi.
1: Wene ya gara wanyambe kwa katisicha ina cha.
0: Kati olubuto doli limieze emeka.
1: Limieze ngamu sana.
0: Kati wasuzewa.
1: Wasuzewa wali kugundi. Kamocha.
0: Ewani.
1: Kamocha wuku speed.
0: Kewa kukute.
1: Wanyambe, tiba sabola.
0: Bakumanyi.
1: Adaba mpisa, badaba chala. Mera
0: wangabani. Kati webi kachi.
1: Kati ingeza kutama ni wangana.
0: Kati kati uliku radio simba, watu wana bakuli la basaba. Kumilo mwuranga zonta vude.
1: Bade nsaba. Vanga sina chakulia wakaba angu bawe mele angu na bajinji jako, baji sawa sawa.
0: Wali wali memele yo. Muganda woyanyo ya sawa webi mtu vi.
1: Bamu ita naba lende.
0: Ye mutowo ye mukuru.
1: Mutowo wange. Leo neighbor ya mwaga. Neighbor buli wayogera. Yeno ya waga. Neighbor buli wayogera. Neighbor abata yogedde.
0: Tata wa moyo mune mama.
1: Yeyo mune ye ngamba tinze no mutima. Ugusinga gugo.
0: Kati ye na balende mukugoba. Akugamba nti akugobera chi.
1: Ngusimanyi kulima. Atenga asanga mu yange.
0: Lwaki tomanyi kulima.
1: Yasanga mu byange byonna nabisawa yo.
0: Yasanga mu bichi.
1: Musanga muwogo ebitoke na ina kabisi manabyo chayo cha wogo na musawa yo nende ta ku LC anga maja kutema tenetega nja kuta tayo nja kutema
0: ku nga akati mbadde ntesa bwachi tufuna yenkoleza family planning ngo mazo kuzala ngo itiriddo kuzala tengi miaka mito
1: era kati jengenda ko kuno sija kudamu kuzala bango labantu seno linya kujja wana sisobola kudamu kuzala Wakati neje narinjije mmere wala mikwano jange bade bampadde wo kulimira walwere yazira nangu bayo kubifenere madempa nane paka abana nawe yabinganye kugabuya mbango bawo buya mbango baganyawo
0: kati go ine sim
1: asina sim
0: basebo ne banyabo omukyalo ono guno gubadde mulundi gwa kusatu nga jawano n'abaana naye nga basula ku street mchalo no basula ku street na abana umulaba nga atambula olugoye lo amulaba mululi nakomawo paka lero mukama wange mandevu lwangambye nti mchalo no tumuyambe aina abana aina olubuto lukuru ku miaka abiri you can imagine emiaka abiri nemya na abana batano kuliko no olubuto akade kachanako na inga agama nti nabata Catherine we nakaseta na mayumba guno mulundi gubadde gwa kusatu nga jawano nga yega ilia okumuteka mukadde kano taina kyali sabane njale baluma atali na nolubuto olukulu tebalina kya kwambala tebalina kya kulya nebifene bibabadde bali ya kuchaleyo nayo babi balemeseza agambe mere bagisawa ebyo bivudde mukamwake kasera kachanako abachala tuandifunye mbakubiriza tuandifunye nkoleza family planning ino nyakapanda akaliko esanyulio muchala mukitundu cho ofune nkoleza family planning ezi kuyamba okutekera tekera ezaddelio kakati ate owolubuto mulala na yewa omusajja gwagamba gwe bamukubira obaguba mukwatira ke jambia yetata womwana addibwako olubuto magezi ki tuyambye tyo muchalo ono 0 7 7 2 7 7 3 7 ne 0 7 5 2 3 7 3 3 muchalo na agenda sula kati mukubo taina wa kusula talina chakulya atenga alina abana kanzije ngatudukirira
2: akasera kati chanako.
3: Chanako teba baluwa. Wabula, masima ageyo gerira.
4: Okutandikira ku lunaku lumu esooka gy'ozimba okutuukira ddala ku lunaku abaana bo lwe bakula nga bakulira mu nnyumba eyo weetaaga amabaati ageesigika. Eyo y'ensonga lwaki 10 za bannayuganda bakyagenda maaso nga balondawo Domzaz okuva mu Uganda Bat Limited. Domzaz ge mabaati goyina okwesiga kubaga kuuma famire yo ensimbi z'osizeemu wamu n'ebirooto byo. Kati bw'ogenda ku adiwe yekuli okumpi leero jjukira erinnya ly'amabaati Domzaz kuba bannayuganda bangi bageesiza ebyasa n'ebyasa. Amabati ga Domzaz osobola okugafuna okuva mu adiweya okwetooloola eggwanga lyonna. Oyagala kuweereza nsimbi awantu wonna mu nsi n'enkola ya Pride Bank eya Telegraphic Transfer Service osobola okuweereza ssente wonna w'oyagala mu ngeri eyeesigika nga nnyangu awatali kweraliikirira. Kakube kusasula ba supplier, school fees, bisale bya ddwaliro oba okusasula okuva ebweru w'eggwanga wetuli okukutaasa. Kyalira ettabi lya Pride Bank lyonna leero ofuna obuweereza buno. Pride Bank Limited erungamizwa banki enkulu eya Uganda nga ne sente za bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Pride Bank Limited, your growth is our pride.
5: Silver Seed Uganda Limited eyali East African Seeds ekreated enyanya King F1 enonga tewotoka ekulira muna kunkaga zoka olususu lwe lugumu egeja ojinogere gbanga gwanvu atenga tekola kachere balina paper guarantee F1 abala nyo tagongo bala tewotoka atomu nogere mieze juwera baina ne kasoli we Kenya hodari ga kulire mieze 3 aweke misoli ebiri avamu akaunga kalunji tata wanyizi wabirwade atenga zituwa nyo ehetaze nsigo za Silver Seeds zisange mutown ya wali ShopRite ekawempe ku ofisi za fe uba maduka gatunde nsigo na edagala okwetolola Uganda wakuwa ku noti msambu noti 5 53 32 46 uba noti msambu noti nya 22 33 noti 3
6: Aja lamba tuanzo wa poedisi. Ekoze niendo nyinti. Mwewe. Abaje ne tutambula na mwe. Dayo salamu ne Zanzibar. Ne Nairobi ne Mombasa. Katika tuore kire. Rwanda chigali. Hiri na mafaranga yi chigali. Katituja. Tugenda kulamula bifo bingi nyo. Abaita wansi kutaka. Wamula ama magendo kulinya Rwanda Air. Kugambi ye. Na kuzwa mwezi makumi ya sato. Omwezi ogwa 10. Wete geke. Kwa kuzima musambuzima mukaga. Anda mwenda, habiri mwumunana, habiri mwusamfu, nezira mwusambu mwunana mwunana, mwusambu mwutano, mwinanya, atano mwunya.
7: Jemaliko mwami, na hene hene nimiro ya fiyaka solije tuwali metikerezi, yona ya atiragala, atenge jude misoli, ngecha alocho nati jogedako.
8: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi ebiri, obe nkube etonye, obo msana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwamata.
7: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo bulunji, atenga kawomu.
8: Sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
9: Wakufuna makungula gama. Simba nsigo ya kasuli ya bazooka esinga ya amaanyi eriyaba limeba kukutivu ngakati esangiwa maduka kibiyo bulimi age nsigika aga kulio kumpi.
10: Buli lunaku luchango lulala wabule biziwebi tutuka kwa mwulamu bia ukana era wano muchanaku abantu wabe biziwebi enja ulo bache sombola okufa mubitundu webi enja ulo bika abia
11: montata kuguru kwa angibarime kusalako kubanga na sigaza kumu atika tinokula na bagala kusalako
12: ye chikabia mzee
11: Naku, noraba emeka jenina, vitaliko kutambula obwomu, agadiba dalino muzukulungoyo, nakwata ku mukono n'adeta.
10: Biyungule ziga.
13: Nze kunyamba, abalina oke balinayo, abalina okubugoye, abalina okubuwunga, abaana bange bukule kuba sijja busulawo. Omwami wange wire kadi yonna gy'oli gy'owulira. Bana abana.

0: kwa Monday mpaka ku lwokutano olabe koni nalugwa mama cha naku kubwerere
1: akasera ka cha naku teba balua wabula mazima ageyogerera tuli kulubogola simba akasera kasha naku sibaluwa agafega wa mazima ageyogerera kansoko kweba zaba yambi kumukuru kakande abdala msaja gwetu abadi na iwanu lunako rajo ya kubwa abatama nyangamba ila tuwasobo domuso ndire mtuwa la sati mugu mune nushuka nana mweba linyo mweba lile dala mbeba zaba nange abatandiso kuntu ukirida kuprojekti ya omwano wobu wala madina abana abataba lieka wande na chesanja betugeza ko okubeera nga tuyamba nabagambye nti kulunako romu kaga mkulu laki wabasicho mu properties ya tukua atirako nitufuni taka abana abo tubafuni akataka kaberemu era akataka mazima twakafuna nebi wandiko byonna nitubifuna nenga kati abana abo tugeza ko kulaba ntubateramu akayumba nebe kanaba kabibati naye ku plot ye twafunira ko ni plot ni nsawo za sementi sato era bananga abasicho mu properties tubebaza abatukwatira ko nga tukola omulimu ogwo story yaffe kweri ku YouTube nonya koni nalugwa chanako basemo ne manyabo twagala okuyamba ku mukyalo ono nakazadde we gwanga ku myaka abiri aina abaana batano n'olubuto olukulu akugambye nti yakoma ku myaka 13 abakadde bombi baali baafa kati nakula ne jajja yakoma muwerera ku myaka 13 kakati nawo bwe yatandika okola okugenda nga akola obwa housemaid abasajja ne batandika okumuzalamu wano wali atenga kati ewaka abazadde we babalekera muganda we amugobayo nabata Catherine guno gubadde mulundi gwa kusatu ngajja olw'okuddugala abantu basoka ne baganti obali n'ekizibu naye era akomona agamba njagala madamu koni nyamba munange ogone gudda kakati guno gubadde mulundi gwa kusatu kyenvamba ku biro mulanga abakyala balinako okulya balinako bugoye mwenna abasobola okuyamba atini mungeri ya kasente tumuyambe asula n'abaana ku street abakyala beka mochawo beba musuziza koko kale 0 7 7 2 7 7 3 ne 0 7 5 2 3 3 3 abakyala gwesanyu olijja wango tutebba wa muganda wo n'omanya nti ono abadde bba wa sister essanyu eryo livaawa n'osanyuka nnyo nga oli ne bba wa sister gw'otiguka naye really waliwo omwami Rubyanza Simon Magambo niyanzize 15 zowadde omukyalo ono webale nnyo ampadde 12 ye Matia tweyanziza Matia Moses Draku tweyanzize 13 Waridi Sebyai tweyanzize 3 ate ne Emmy Lameka Chitoke tweyanziza omutwalo webale Anastasia owe 12 tweyanziza nnyo tweyanzege kulubogola simba kwetuli tuyambira mu kaseera akakya nnaku tuyamba abantu ng'embeera mbutufu eganye kati ngeyo n'omukyala eganye ekyokulya ekyabaana atambula butambuzi webale nnyo Edward Semuddu 15 tuzifunye tweyanziza tweyanzege nawe osobola okuyambako essimu eri 0 7 7 2 7 7 6 ne 0 5 5 2 3 3 3 tuyamba ku mukyalo ono nakazadde owabaana batano kyokkanga muwala muto wa myaka abiri addugalira ddala embeera si ya mutindo n'akamu naye nga mpozzi gwe tugezaako okuyamba naye nga mpozi obuyambi bonna bambi tubwaniriza buyise ku 0 7 7 2 7 7 6 ne 0 7 5 2 6 3 3 tuyamba ku mukyala ono bambi asobole okuyambibwa bambi asobole okufuna ekyokulya ekyabaana naye nga agamba nti bwe yasimba emmere ye ate emmere ye baagitemaatema oba baagisaawa kale awo nno we tuli bambi gwe we nasobola okuyamba ku nakazadde we gwanga lino we

0: Kalenyo Franco o coach Buire amwadeyo mutwalo tweyanziza nyo tweyanzege esimu ko tuyambire li 0 musanvu musanvu biri anansanvu mwemu sanvu mumukaga ne 0 musanvu tano biri mukaga satu satu satu nyasatu tomutunulira kokuzala bana yamba muntu alina abaana asula kukubo agenda nga abunda bunda muganda wange nga talina wakubeera kale asobezebwako ate nga mpozi bwe bamuzaalamu abaana akadde ka kya nnaku bannange bannange nabata Catherine ebye byewuunyisa ate no yeddira ndiga ku myaka 2 n'abaana 5 you can imagine naye nga bambi tugezaako okumuyamba gwena alina obuyambi simu eri 0 musanvu musanvu biri ana nsanvu mwemu nsanvu mu mukaaga tuyina ne 0 musanvu tano biri mukaaga satu satu satu nyasatu bambi tuyambeko ku mukyalo ono agenda ng'asula n'abaana abananga ebitongole ebiyamba ku bakyala abakyala balina ku maanyi abalina ekisa n'abaami obuyambi osobola obusindika ku 0 musanvu musanvu biri ana nsanvu mwemu nsanvu mu mukaaga kyekimu ne 0 musanvu tano biri nkaaga musatu asatu musatu ana musatu awo wetuli naye nga tugezaako bambi okulaba nti omukyalo ono tumunoonyeza obuyambi lubyanza nkwebaza nnyo waliwo ne mukwano gwange Godi ava mu kiwalimu Godi omusisi wa chapati weebale Godi Godi naye annyambira nnyo abantu weebale nnyo weebalire ddala weebale Safina Nankwanga olw'15 zoyambye omukyalo ono era nkwebaza nnyo nti weebale nnyo weebalire ddala mikwano gyange buli omu osinzira okubeera nga oyamba eyaffeesi bbaluwa gaba mazima ageyogerera era ku kyannaku abantu bava mu mweyo waliwo bakyannaku abagezaako okunjooga ssebo abankubira akasimu kati onfunye otya mikwano nedda nsangibwa wano ku Radio Simba wensangibwa ate era ensonga zino ez'omukyalo ono tujja tambula tugende ne namayumba eyo tunoonya abantu bano abagoba munnaabwe waka olw'ensonga y'omusajja ne bamusaayira n'emmere tulabe ono yaliko ekizibu oba bo be balina ekizibu webale nnyo Ramadhan Mugume olw'enkumi ennyazi owadde George Tumwesigye bambi atuwaddeyo omutwalo tweyanziza nnyo tweyanzeege naawe atuwadde 10 tweyanziza 0 musanvu musanvu biri ana nsanvu mwemu nsanvu mu mukaaga jeti nyamba kawansaako 0 musanvu musanvu biri ana nsanvu mwemu nsanvu mu mukaaga kyokka tulina ne 0 musanvu tano biri nkaaga musatu asatu musatu ana musatu basebo ne bannyabo ekyo ky'olabanga ekitono kisobola okutaasa obulamu bw'omuntu tuyamba abalwadde tuyamba abantu abalina ebizibu eby'enjawulo naye teebereza omukyalo ono amaze ennaku 3 ng'asula kukubo asula kukubo tugezaako okulaba nti oba oli awo ayambibwa naye nga mpozi obuyambi bukyali butono ddala abayamba omuntu akwatirwa ekisa yasobola okuyamba n'amuwayaako okulya naye alina abaana kati abasinga bwe bamulaba olw'okuba nti talina na sabbuuni addugala balowooza nti mulalu naye nga si mulalu amaze ennaku 3 nga bw'akomawo bwanneegayirira nange nnyamba nga bw'oyamba abalala bannange tulina okuba n'ekisa essimu yaffe kwe tuyambira eri 0 musanvu musanvu biri ana nsanvu mwemu akanamba to nsanvu mu mukaaga yatel 0 musanvu tano biri mukaaga satu satu satu nya 0 musanvu musanvu biri ana nsanvu mwemu nsanvu mu mukaaga ne 0 musanvu tano biri mukaaga satu satu satu nya satu bw'obanga oyambye ku mukyalo ono ssaako n'erinnya afune ekyokuliisa abaana oba oli awo bw'anaafuna w'abeera anaasobola okubeera ng'ayiiya obulamu ne busobola okubeera nga butambula bulungi obuyambi bwonna tubwaniriza okusobola okulaba nti nno ayambibwa leeta nkuyambekaawo okusobola okulaba nti nno omukyalo oyo ayambibwa ku lubogola Simba kwoli mu kaseera kaffe kano akakyannaku eyaffe teba bbaluwa gaba mazima ageeyogerera mwenna abafaayo okulaba nga muyamba ku bantu bano abalala bampeereza engoye abampeereza ebintu byonna ebiyamba mwebale nnyo mwebalire ddala ate jukira ntifensonga kati ngeno tujja genda yo inema yumba siwala tutuuke tulabire ddala nabatono ewaddeezideri yo lumuwe bamugoba ani aliwo lwaki beefuzeewo ng'ate naye we bamuzaala era ejja kubeera ng'obiraba bulungi nnyo tuzuule abawaayiriza oba naye ng'emmere yagamba nti yasaayibwa ebintu ebyonooneddwa olw'okuba nti mutoowe ate yeegwanyiza omwami akadde kalabika nga kagenda ku lubogola Simba mu kaseera wano we tuyambira ke kaseera kaffe kano akakyannaku waliwo wano benjagala okwebaza Gerard Katumba Bukenya Nkweyanza olw'enkumi ennya z'otuwadde tweyanziza Salama Aguma tweyanziza 13 tweyanziza nnyo tweyanzeege waliwo nampadde 15 neeyanziza weebale kuba na mutima mulungi tweyanziza waliwo Dawuda Kimera yamuwadde 15 Sara Babirye n'amuwaayo 13 tweyanziza nnyo tweyanzeege waliwo Babura ebbiri tuzirabye tweyanziza nnyo tweyanzeege ku lubagola Simba akaseera kwe tuyambira ye kyannaku eyaffe teba bbaluwa wabula gaba mazima ageeyogerera era ng'obuyambi obwa buli kika tubwaniriza obuyambi kasita obeera ng'obusindise ku 07 72 47 76 tulina ne 07 52 63 43 43 awo nno we tusinziira okubeera nga tuyamba abantu embeera kasita ebeera ng'egaanyi awo nno we tusinziira okubeera nga tuyamba webunaabweyongeddeko nja kubabuulira naye nga kati akadde kalabika nga kampeddeko njagala kubeera nga takisi njipaakinga baagaliza olunaku olulungi bassebo ne bannyabo mwebale buli asobodde okuyamba stori zino zibeera ne ku YouTube gwenoonya Koni Narugwa kyannako akaseera ka kyannako kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ageeyogerera
1: Chadala ne KCB Bank. Ekomiyawo mu manyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente okusobola okugizza obujja. Ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga

0: Kirunga Mizibwa, Bank of Uganda. Sentence that Akasoma, Zikumibwa, Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kumi.
1: Katubanjuli nengano ya Supreme. Nunji atenge kole vyo kulie virunjo kuchile virala. Enanu kabulunji, yetaga buto mutono. Atenge kusobaze so kole vintuwebe welako, mubudo butono. Engano ya Supreme kole baba Mandela Miras. Abasangiwa kuround about yebu sega. Kurugudu le masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
2: FMU ne Southern Motor Club back to Sako Ponciano Rakataka fundraising sprint. Nga jaguza! Emiaka bili mwetanu mumotoka zempaka! Nga vili September bila bili mkaga! E garuga! E no! Ya sprint ya yoksa tukukalenda yu mwaka guno! Kale kale mujamu mungi! Tuwagile Ponciano Rakataka chatubade tusaba! Afre sprint! Na faba wagizi tumulagomu kwanu! Nga tusonde chume chipia! Motoka zempaka haba fuzi mwena mwebari! Haba fukadigi! Mwena haba wede yo! Katina haba wagizi mwena mgueyo! Hoku ingle shinzo mtuwaru gumu! Eno sprint ya tuchongile mwaka danja nefujo. Mwenye tobo ano boza.
3: Omani ya dake bisaje vya afu mbantu babulijo. Kikuwele tenku mitano na chiku bipi mkamala.
2: Habili September. Tuligaruga. Tu fundraising ila Ponciano Rakataka kufuna moro kampia. Biwa gidua.
4: Radio Simba.
2: SMK Tires, Roma Motors, Luba Properties, Blastcon, BAM Petroleum, Vigor Sports Van Lounge. Ne good luck promotions.
5: Amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.
6: Nga kakutusi wako Stanbic Bank nyumibu nkola ya digital banking ekuwe mirembe ne Stanbic Gold Credit Card ngeri kebirabo Stanbic ka speed digital.
7: Mwebale kubanga mchauliriza sedume lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatu saka maulira gisao mukaga mbufunze eranga kusao mukaga tekunaita wadida chika. Kote ya wose jobuli wenguzi na obukenuzi mu Kampala ekiriza abandiko abaliko abakozi mu parliament omusanvu okwe imirirwa ngabano bawele nemba ne misangeje kusa kubuli wenguzi awamu na okubula nkanya ensimbi zi umuwa msolo ngensimbi zino zisoba mbumbi abidi mukaga. Ata babu inza mu district ya Bududa bayimiriza abadulichiko ludukanye dwayo lya district ya Bududa oluvanyuma romu ndogo wabachala bafira musanya okwe yongera. Atenyo polisi mukampala egombie mwabwala abantu munana olwa katambia kaze kaitingana kumikutu ejambi kulida kumanya nga katambika nokalaga abasajja nga bagendadala maso nokwe wana nga bwebakuba abantu ebikonde ne bibajjamu amannyo era nga basawo baina nabo okubalaba mu ngeri emu obendala naddala basawo bamannyo kubanga babatwalira emirimu ejabo ababeera banyeenya amannyo. Ati yo district ye na Mutumba district ye na Misindwa nayo ejewo karantini yali yasibwa omwezi ogwo musanvu omwaka guno oluvannyuma lw'okubala okwa w'ekirwadde kya kalusumunte nga okujjibwa kwa karantini eno kivudde ku kirwadde kino okwongera okukendeera. Baba tuze b'okukyala olugasa ey'obugwanjuba mu ggomola Kayunga mu disitulikiti ye Kayunga bakukulumidde gavumenti olw'okulwawo okubawa amasannyalaze kubanga kino kiviiriddeko abakyala kimpadde okubanga beeyongera mu byalo nga bakozesa omukisa ddala oguddukira mu nzikiza nga tewali abakubako mukono. Nautalo kutaka erikayaniro wakati wa familia ya Hamu Kasane tendekeo lya Uganda Christian University mukono kukyalo ntawo lusatiza abakulembeze b'ekibuga kino olwaba satu sabatandisa okwesinza nga mu kiseera kino bafuuse bannantagambwako. Ebisinga ku bino tugenda kwatibwa tusako mu mawulire gaffe agaddako naye nga nyongera okujjukiza ntredi ya Simba yakutusaako amawulire gaffe gano. Awamu ni Stanbic Bank. Obadde okimanyi nti Stanbic Bank ekyage ndadala maaso n'okwanguyiza ku bakasitoma baayo ekuleetedde enkola ya executive banking nga mu kino tuula butuuzi wakaawo okozesa essimu yo obenga buli kimu kitambula nga okozesa omukutu ogwa Stanbic Bank ku ssimu yo. Kigenda kusobosa okuba ng'osasula buli bisale byonna byewandyetaaze okusasula. Stanbic Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda era nga ne ssente z'abakasitoma zikuumibwa aba Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa Stanbic Bank moving forward. Zoe dakiika ziri 3 zezakayita ku ssaawa omukaaga ez'emisana. Nga sinna kusiibula katusooke tugendeko nate mawulire agavudde mu byobulamu nga mewankusiibule.
8: Gano ge mawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
9: National Drug Authority, ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga, kiriko obuduuka obuwerera ddala 18 bikyaggaddewo mu bitundu ebyetteesa omuvanjuba bwa Uganda, ng'obuduuka buno kigambibwa nti bubadde bukola nga tebutuukana na mutindo ogwetaagisa, era bokisi eziwerera ddala 275 ez'eddagala ery'ebika ebyenjawulo nga libalirwamu obukadde bwa siringi za Uganda 82 nalyo ne liboyebwa. Potolo yazingidde mu disitulikiti ya Muria, Kapera Maido, Serere, Kumi, Katakwi awamu ne Soroti City, era ng'etunuulira obuduuka buno obutalina layisensi n'obulala obuzimbiddwa mu buyumba obulabika okuba obw'ekimpatiira. Dr. Tom Makumbi, kalondoozi w'eddagala ku lw'ekitongole kya National Drug Authority mu bitundu eby'etteeso, agamba nti potolo eno yagendereddwamu kutaasa abantu baleme kugula ddagala eriyinza okuba ery'obulabe eri obulamu bwabwe. Bannayuganda abali mu ggombolola y'Eminziiro mu disitulikiti ey'Ekyotera bali mu kaseera kazibu ak'ebbula ly'amazzi nga kivudde ku kyeeya ekibeyenze ekitundu ekyo. Ekyeeya kino kireetedde abantu abali ku nsalo ya Uganda n'eggwanga erya Tanzania okuba mu katyabaga. Kumpi emyezi ebiri egiyise, ebyalo 4 mu ggombolola y'Eminziiro abatuuze baayo nga basala nsalo okugenda mu ggwanga erya Tanzania bafuneyo amazzi okutuusa abatanzania lwe baabatabukidde ne babakomyawo nga nabugisi mufungize. Francis Xavier Rubinga, kansala akiikirira abantu abalina enkeka ku mibiri ku lukiiko lwa disitulikiti ekyotera, agamba nti olw'okuba ekifo kino kya nsozi amazzi tegakyasobola kufunika.
10: Tewali mazzi na kamu, abantu balina kutambula kilomita 3-4 oluusi n'ettaano, waliwo n'ekyeya kati bali bagajja mu Tanzania munda kilomita 5. Tusanga obuzibu bunene nnyo okufuna amazzi naddala mu budde obw'ekyeya ng'amazzi ge tulembeka gatuweddeko.
9: Peter Sasira, ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti y'Ekyotera, agamba nti ebbula ly'amazzi libayinze naye bayiiya amagezi gonna babeeko bwe bakolagana nabo bafunire abantu amazzi. Okubugumirira kweyongedde oluvannyuma lw'abantu okuwulira nti waliyo eddagala erinaatera okufulumizibwa ng'eddagala lino bwe ligezeseddwa liraga nti lijja kukola nnyo ku bantu abalina omugejjo era nga lisobola okubayamba obulungi. Eddagala lino erya liita Trotude bagamba nti likoleddwa kampuni eya Eli Lilly Pharmaceutical Company, nga bagamba nti mu Bungereza batandise okuligezesaako naye terinakkirizibwa mu mateeka okukozesebwa wonna. Wabula nti waliwo abantu abamu abakulu pya ne batandika okukola eriri efaananyiriza abantu ne batandika okuliyaayaanira ku katale. Abamu babadde batandise n'okuliteeka ku mikutu egya TikTok nga bagamba nti lyo lyennyini lye batunda. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'eddagala mu ggwanga erya Bungereza kigamba nti waliwo ebika kumpi ebiwerera ddala 12 ebigenze bitundibwa mu bantu ate abamu ne bifuuka bya bulabe gye bali.
8: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
7: Edakiika ziri mukaaga zezaakayita ku ssaawa omukaaga ez'emisana. Bwe gati amawulire bwe gabadde mu bufunze, ng'oga kusomera nze Amina Nabuule Kagimu. Amala amawulire gagenda kuba ga ssaawa 7 mu bujjuvu tova ku Radio Simba. Empologoma y'eddembe.
11: Abo ge gabadde amawulire ku Radio Simba.
12: Eno ye ssaawa y'endala
13: ku lubogola.

0: omukuru eyagamba bwekiba kisoboka Nicolas itagoko mu ofiisi yange wano ya boss Mandev Nicolas soko jeko aha kitadde nga bwekirina okubeera obukosi ijja kutambulawo mpolampola Nicolas balibo bali mubikyayo kati wama mbadde kugamba nti wenvira kumpewo wenti buluse omutabizi ajja akuwe miliyoni yesente ngonyiga star 2 musanvu nya star 3 hash nogawa buluse nza kubanjayo ojjukira olunaku we nali wano n'omukulu amanyikiddwa nga abe musinguzi muyite abitex ngaagamba nti okutegeka anko p muyite paraso owamayanja famire yetaaga amuweeyo akawumbi kalamba akasente nga yakamuwa olw'ensonga yagwa neŋamba kiyadde mwana maama kibadde ki ngamba nja munoonya nkankopi tugeremu ku bigambo mubuzo waayo musajja nga kufukutya nga futya nga bufutya sifutya nsi ate munnange zirwa twabadde kudavira endongo ngaenyoka ekiro legend Dr. Jose Chameleon afunyemu kabiri ennaku zatali n'akakyala kata
1: empozi byakyama ate ayadde njogedde
0: kaspat akawaddya muganda wange basiima ati bade badembyogeddani wama mukubuuza nkopi ne mubuuza owaaye omusajja bamuwuliddeko ng'agamba nti mbutuufu kubayimbi abaagwa abatalina kiddako kwoli oli ku lisiti wakati mwotambulira
2: abe mulaba abe mba mulaba ne abe nkimanyi nti musajja mulungi talina buzibu just obuzibu bwe buli mu byansasula awo nze wenamusangamu obuzibu ne bino byankolagana byakunyumirwa kunyumyamu bwa seruganda is a good man lwakakati ennaku zino industry weraze waliwo abantu abalala balina ebigendererwa

0: Pande viki kasende. Kafena wetuli. Musajja wange yanga digwe bagema. Yagamba bwolu mwo sala kunda. Kafena wetuli. Amasima katona mukuru ngakulwe weddeyo.
1: Nga abantu webali. Abantu mwebali oga.
0: Na yanga buli muyimbi ali wali. Yesa sudwa kasente kene kagwayo. Ngera yakalina. Era yagamba sina sende zolu ensonga nzenzize. Nze kumulimu nzize ntuse wendi. Ndiye jetibibu wa mikisi ngao, mdongo wefuga. Atema tanda nungu kunyumize chari ye kazua. Hey, Uncle P, chila vikabada ila videnti Uncle Wee abanji ayo. Chila vikabada chila videnti Uncle Wee abanji ayo.
2: Chali nambia kufuna chevola bango sobolo kusango muimbi. Ngaita nso kuimba jonga ina stage nge gale chisawe cho. Na no sango muimbi alikuwa halali. Nga wakabi na enga gucha alimulimu. Wa abe sibi ya kufuna nyo sibi ya oreda ina abantu wabai nebige waru wa mulie mabega. So mumbere na eno nobat msaja wadala. Abu yali muntu wa abantu yali yako ze audience. Abantu ngaba muagala. Ochiraba nga ingi deso na iba amuruana nyo bamu kuboruva nyuma na chute geranti nobat iba amuruanyisa. Mruwanisa biyali binji politics mungi nga babaga music industry na ye I thank him nti msajja mugumu achali mulamu atali strong ate mwerufu ate wa mazima.
0: Sometimes we said every singer ononye omuntu omutufu owokunenya muinda mu business eno nogamba nya ino okunenyezebwa nolwachi ya ino okunenyezebwa nechukubula olwensonga ezimu wa manga because no muimbi akira

0: Hey,
1: nga mushimani chunja.
2: Nafede tuli bakubangaza. Kati tuli mutora. Namwe tuyimbideho. Mukahuge sikano. Nga twesimye. Twegolode. Tukangabade.
3: Oh, it's not good.

0: wake eche mario muimbi mu South Africa beba kwata jabavako kurwenguzi ebyali mu parliament ya Uganda nabaga matibilioni abiri musanvu zalibaza urutanganyizirwa nezirwankanyizirwa baba wadde okweyimirira okwa koti
1: okulikulisobole Iyo nae tulimu kwangachi
0: Nanti nae yalimu kama wabwe tuliba amusonyiwa
1: Na yemu Oma nange mfuneyo vesente zenzi wa muna ansonyiwa
0: Michael Erubu Mucha mujukira oyali omu kubo Bamugambia nti kwata milioni ya abiri Oztekeo bulungi nyo Ate bamugambia nti wayo nebikakasa Ebi wandi kovyo Depute registrar Wa parliament Obole noje ugoya galo kumanya yegwe bamugambye bikola.
1: Nime ntu wana ingaba ine bisima.
0: Awadeyo milioni ya 3 nga za cash nga za bail ne bamugamba weyo nebikwata ibiraga nti nyumba obama kage galina ekiwanga aweyo ne passport ye. Nebe bina ebiyetagisa na wayo
1: kati kati dalaba biba na ina ina nga buine nyibwe batyo.
0: Kaya Rajab Ye ba mugambi ya weyo milioni ya abiri nga za cash afune bail. Erabo naba bikoze kukakana nga baba tadde kukakaluka koti.
1: Banko bya zara.
0: Koti yoze saa obukenuzi yevuddeyo ne wa bail abantu bano abakolanga emirimu mu parliament ya Uganda naye nga bagamba nti bali bayina bye bakola ne bafutiza emilioni ezura ko bilioni ezura ko dala abiri musanvu nga zali za gwanga ne zibula mu manku wetu kati bano bakuoza nga baba waka.
1: Naye kakati tuliruddawa
0: ate tuliwa
1: chembuza kubaka kati
0: tulibukoto
1: kibanga abantu ngabo abo bali bade bamara kunonyereza wachiri ne bamanya omusango musemu vi sente yo muwo musoro ne bange webwe kitibwa
0: cheno chena jokerwa nti ye nandutu yali amyuka minister wensonga ze kalamoja nga naye umusango gwa mukwasibwa gwali gwa kozesa bubi ofisi ye okukakananga na mabati gabuze ye bamusalira Baso kani wamu wa bail Babamu wa bail Nebamu damu nebamu ita Nebamu chizula ntikumu sinze Nebamu tuwala Nebamu sivali
1: Ati ya alikuru daru waba antu
0: Alikuwa untu waba
1: Nesimbizo muu wa msuru Kuma sete zivira mparlamenti yomo Kizi gaya nange za muu wa msuru Siza mtu sechi
0: Wama mjala nantongo Rebecca Aliku face Sikatonda
1: Abo abambuza Ngabambuza kuna nge kambabuza Njagalo kubabuza Bulikade mubele neba kojaba mwe Mubera ne basenga abamwe. Mubera ne bajjajja abamwe. Bobo osobola okutwala omwaka mulamba nga tolabye kuba kikaacho bonna. Muntu n'omu wa kikaacho. Lwaki olowooza nti nno. Olina kubeera nange buli lunaku olw'okuba wampa akalulu kamu bwe kati mwezi gwa January.
0: Ani ayogera ebyo?
1: Babo nno abo abambuuza. Boba kojja ababwe baba nabo.
0: Ani ayogera ebyo?
1: Tibole baba kojja babo olw'okuba bampa akalulu kamu mu January. Honorable Erias Limbas Nalukoola abadde abuuza abalonzi be. Manaye muleke honorable kino ate kyemukola kikyamu bannange. Sirowooza nti honorable alina kubeera wammwe buli kaseera oba ku maka. Asobola okubeera ng'alina ne gy'abadde ng'ewuwo tatuuse. Ng'olw'enkya bw'ajja okujja
0: abalonzi babadde bagamba Honorable Nalukoola
1: bagamba tebamulaba tebatabeera nabo
0: mu constituency
1: yes naye n'ababuuza omala banga kinga tulabye memba wa kikaacho kojjawo basingaawo bajjajjawo
0: kiba kibadde kitegeeza nti naawe oyinza okuba ng'omuntu ng'olina ebyokkola
1: kyebamulondera ekituufu kiri nti alina agenda mu palamenti kubateeseza bw'abanga bagamba emyala ye alina kwogerako nti bannanga emyala gyaffe giri bubi egyeno Aina kambabuli lechi ni chumba nage mwabalonzi Zenange ni mulonzi neze naka kanyaka janja Musaji omu ya gamba Zemumpereza ababaka Besaba saba Nange ebi korebweyo nebi gota na mu Ocheke deche ngamba kakosi Kakati Bwechiba angamwe Yoli agamba mwamuweleza ababaka Chirigiza Naebu abako biya saba muparame Kiriz gaya nange bija kuruwa ukulachi
0: yeah? Okuja
1: okujja kati bumba either mwagala luyimba zaberenga kuli waka bamuyina yo mukoro gwagabula buji aje mtufu nza ndi kusaidi ya luyimba zina lukola
0: kwanga mtufu sibuli kimuntu yina kubere
1: sibuli kimuntu ate balwanye wali bekubide mwenge jali bekubide nsania zo mchere jali aina kutesa
0: kare tubiuli debio shangira chironde nkubuza kwenye galaruzi oliotia munange akugamia tia kuvuma no mudamu yaba kuvumie yaba kusinza magezi
1: mukuru wange ze bavuma nyo nensirika naeze rumunja vira muntu ngumya
0: andika ndiwo mukuru abakusinza amagezi
1: nze mukuru wange mulanga
0: chiro kuvuma no mudamu
1: abantu bavuma nenkote ko mtwe
0: ndaba oyaba kuvumye abakusinza amagezi
1: ne bale meza ako
0: sitegeza suri mbwa erogola ndo
1: eno kuvuma mulanga wali wale meza mu sano musimbule muko
2: aumera ya dokwata ku radio yange nze kumukulikeyo ko siva Batinta mungule, kubili mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Banu bati, sir.
3: Kazi kulabe yedirachi.
4: Inediranga bisewa.
3: Owesiga mutawe sechonda.
4: Esewa.
3: Atula wa.
4: Atula jalamba.
3: Mweda.
4: Atula mawakota sewa.
2: Tinta tinta.
5: Tamale James, oroyon na morondo, kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Najibera nga ajimazeke miyake meka, omwaka guno?
6: Asatu mwena.
5: Yeyo gira kunyo.
6: Nava nga ajiwezezake miyaka, ala mugumu.
5: Hii?
2: Kabuze kata tinte.
3: Katugende kuwembwa, mugamu kumasiga gamwe, mulimu aiti wa wechirevu. Atula musaza chono, bachalo chimo.
7: Sebo, wechirevu, atula musaza... Lye busiro. Weshirefu atula musaza lye chagwe.
3: Bifuse bya kutebe ebyo.
2: Nguli kobi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. Kwagalizo genda maso. Faith Agro Imports. Abakuletindika soli wa DK. Nenu mongora.

0: Nyo. Liverpool azanya Atletico Madrid.
1: Liverpool asamba timu ya Atletico Madrid onako olwalero. Liverpool Atletico Madrid.
0: Na Liverpool inzo obutaba no muzanyi gobaita Gakpo. Akwade Gakpo.
1: Ya training zo onako olwajjo. Ndoza munti no ate kirungi ku side yemu kubanga yetaga okuwummula. Ku fomu jaliko ndoza mtibeta kukuba bamu umuzamu asolo kubanga yete kekila liji wadogo wake na kusambamu liji fula msie wama nyenyo na ndoza nti nokeyo jiafunye kubanga baga amanti adete yewu lila bulunji nokeyo ndoza yete agana umulamu weekend inemusanga ngalimu mbeda enunjiko uchirunji nyo kubanga Arajo mwali kubanga Arajo amanyi timu ya Atletico Madrid engeri yali mu Barcelona ate ekyokubiri twamulaba ku mpira gwa Ipswich nga asamba bulungi namba 2 eyo kubanga ekizibu kya timu ya Liverpool kiwadde mu namba 2 kubanga Frimpongo ndoza nti si 2 mulungi kimala mulungi mugenda maso naye tosobola mwesiga mu namba 2 so Arajo kubanti najja kubanga jo kusamba wawo nakyo kiyinza okubanga kisobola okubayambako kiyinza okubanga otunuulira ndoza mtino tuinzo okula bakola nga tani kumpira gogusoka mtimi ya Liverpool bakola ya bawagizi wa timu ya Liverpool muso bolo kumula bako aina speed nene nyo
0: ya mulonji
1: ya lwakwa ndoza mtino guno mpira simu wangu nyo kusaidi ya timu ya Liverpool ino gwe gendeleza guinzo kuwa vededa omuzivu kusaidi
0: ya yeah, so lero game wendale geno kubange zanyi wa Liverpool yubaida yonathi kuma duidi vayone omuzanyi kubaita anao ozi omuzanyi ono beka nze simanyi lwachi abantu wasasule sende nyinyo bali badde beka nga anao ozi kubera nti game atalina kubera nga ajizanya jukira bali bazanya eri mu katimu ka Poland ke yali azanyira yali yalagibwa red card nga kitegeza yali ino tule mpira emirala ebiri ate timu neba nga yali yakoma awo teyasobola kudamu kuzanya mukumule eteno mu timu ya nafa na ba amtimu ya nafa na ba tiko Madrid nga talina kubera nga abazanyira mpira so kitegeza nti atenga abadde akola bulungi game endala timu ya nafa ba Napoli bachaza timu ya Arsenal wagizi ba Arsenal nserekedwe wa gamba Arsenal juu nuwa Arsenal juu Shamike Brazilian Arsenal juu banji kasaka Geoffrey walikuwa nga kuoliona lebo cha Chibuka teacher Nicholas Iganga Victoria High School amutuhaire master bona bano besunze game wene ya banafa na ba Arsenal gwasawanya
1: na gogo gena kubanga guzanyiwa eno ye game jola banga omutendesi yandisanyo kola kunchuka chuka teta gakola nchuka chuka nyingi ne muzisubire nsubira ntino sija kuba mwaja ku muzamu kubasambi abamu kubanga ekisoka mulimo abasambi abumbola banga basambi games nyingi chansonyi nyo kubanga omusambi nga Ben White atasobola kuumula kubanga ndoza nti timba olokwata naba kuona bulungi no mutumula yandi umude yandi bade Ben White na ye olokuba timba tana bakuona na timba bwana abanga ali fiti ekimala okujja ku bench olunaku lwa leero ndoza munti basobola okumuzaamu ku Ben White nasamba edakika nga nsanvu asatu timba najja nasobola okuba nti no azisamba nakyo kikyasoboka okuba nti no akibeerawo na ye
0: Arsenal jukira kye yazanya Champions League season ewedde ayagala ku kimaintaininga kati waliwo wotozanyira mu mupiira nuza twage no tuka kufaino nga takubidwa mu mpira bwe mbanzi jukira bulungi
1: omanyi
0: Napoli ono bo gende uwe no umuza akukanga
1: ija ugenda mu Napoli si game nyangu na yate Arsenal chichisero kosa ku squad yayo kubanga ina squad enunje ina abasambi abalungi tewali nsonga lwachi nine ndoze ye ngamba nti bajja kubanga bawo muza
0: checking akola bawo ku lineup zainzo kubanga akuleted
1: ya soko babulire okuwangula okwo
0: ya muwangisi sobe dokwera nga tumufuna asawe natujera batu bawa namba tujibabule bulunyi ya sobe dokwera nga wangula nemba jukiza bana fa ba Natigo Farm Consultants bano bali wali eri mubene nenga baga anti bali anti baga anti omuli mimunango sanyo manyenti season yeno ekere yemu ko katuno nyo kale no weta gukubera nga gwali makasoli oli makasoli oli akula amangu okitegera anakuwa magoba amangi kasoli ono bamuita speed fi okuva mu Natigo Farm Consultant si wali eriye mubende mu maso ga police emubene mu maso gachi mu maso ga police aweke minu ebiri eranga akulira munna ku kyenda amera bulungi nnyo ngerate kake mpeke zilize njini zikabezwa bulungi nyo nyo.

0: tinta tinta nengulenge tinta kwabiri muetano tinta tinta ne KCB banka chadala bwetu tebo tulabise nga tutandika tani semuka tundu kasisimuka era sisimuka sebo kaba katundu kaba twala sayirizi tuwaba kuumula mtu waba kutemya tuwaba kumira dusu ateru kasuka lwerumu bweliba fumu lya kuteli akasuka situmwa mukisa kasuka dala eri lya balina kale banyiriri dolukota nabasebo ne banyabo eranga mwana mulenzi lutalo pita salambu mwana muzira ndiga ya lusokam ate omwana mulenzi mukasa chambade mbabali ayingirira mu lama ya kubiri atenga lugolo bi Ronald musajja golu anayo kajira mu lukoloboze olwokusatu situlwisiza ne lyo katulumba lutalo salambu lutalo
1: wampa sebo
0: tusisimuse bwetu ti tusisimuse bwetu ti
1: yes sebo
0: bino tusinze bitegera mu kiseera kino nga omukama oyo nyimba amazo kuvambula mu bwenseno
1: yes sebo
0: tulifena
1: yes sebo
0: otyo mu kiseera kino bwe tutegeredde nti mu Buganda betuyita lwetuyita olulyo olulangira mutolo babayita
1: ababiito
0: ababiito no sisimuka
1: tinta tinta
2: sisimuka ne wano tugende tulabe
1: yes
2: abaganda kuvadda nga balina lubale owokuyiga nga gwe bayita
1: dongu
2: osisimuse
0: kale
1: tinta tinta ningule
0: kwa ne tulio katugenda kwa dako awa asisimuse bwatu ne tugende wamba bali
3: wampa mwa
0: mbabali tuongedo bitegera nga tugerageranya Buganda ate netoro Buganda ebera ne katikiro nga netoro webera nani
3: nomuhikirwa
0: omuhikirwa omuhikirwa bote nobera ngo tinse tinta
3: tinse tinse kwa bidimeta
2: jangu wano tulabe lubale wensu abaganda bamuyita batya
3: jalabwe
2: osisimu setinta
0: bas haya nilio katulumba mwana mulenzi
4: ewalugolo wabiro na dimusa
0: tuli mubufu bwebumu mizani ye nkana nkana eye ngule boje tegereza chechijisa World Cup tuli wano
4: yes
0: bwetu tiyo erinya omusuga na liyo weri choli meze nyo okumimwajaba na Uganda elate ligenda kufaku kubanga bali tegede
4: yes
0: omusuga mubuka mabuwa toro mubuganda ayaba itibwa
4: yes sabalangira
0: sabalangira boto no simu katinta tinta
2: yangu wano tugende mubuganda lubale chigwe bakulembezanga ateranga bamulozo okufuga byonna
4: oyo lubale tonda
2: nedda tosisimuse
4: lubale bulamu
2: tosisimuse
0: kale tuwana bawabi
5: wali omuntu awomesa olulimi nawe n'omwegomba n'ogamba nti singa mbaddenze kati wulira abato bakulukutira mu lulimi mungule ya simba
0: bwe bakulukuta sebo kakati tuva mu bakulu atawo netulyoka tugendako mu baana abato abato bano babeera wansi wa myaka 12 twongera bajjukiza nti tulina KCB kyaddala era nga omukulu Kigundu atutegeezezza nti okugulawo akawunti bwe kibanga gwe wakiwulira kuva dda ng'olowooza ng'ekintu ekyabaasoma eky'abantu abagagga bokka ekintu ekikwetaagisa okubeera ng'obeera mu kibuga naye obwo mu kyalo si kikye KCB ezze kugamba nti kyaddala byomu woli okisobola wasoma tuwasoma oli mu kyalo oli mu kibuga oli mugagga oli mwavu buli muntu osobola okubeera na account kubanga sente zigulawo account buli muntu azirira tulina KCB kyaddala agenda kwongera okunyikiza gye tweyongera masa naye kakati tuli mu kuzanya kazanyo kafe World Cup y'olulimi n'okumanya tuli mu bato abato
6: wanjisewu
0: abato bano kati tugenda mu katundu tukayita kulukuta tubabuuza ekibuuzo kiba kimu naye ekibuuzo kino kibaako ebyokuddamu bingi ng'ate byonna bituufu kakati tuba situwagala baba bagenda kuddamu watali kusikatira atengo olitaddamu munne kyayogedde singa ddamu munne kyayogedde yabeera asudde entunu nsezo oba singa asikatira abeera agudde kati yaba akivaamu banne ne bafuna obubonero busatu so yegendereza okubanga si yazeemu munne kyayogedde dda ate nga tasikatidde kubanga kyetaagisa bwongo kulabika nga butambulira ku lufungo ku sipiidi otyo abato
6: wanjisebu
0: otyo tugenda kutambulira wano
6: yesebu
0: tugenda kutambulira wano ku myaka gyammwe
6: yesebu
0: mukuze nammwe mwetegereza gye bayita emiti
6: yesebu
0: era okusimba emiti gye gimu ku kaweefube akolebwa kyenkana ensi yonna okulabika nga tukuuma obutonde bwensi
6: yes sir.
0: Emiti gikola kinene nnyo mu kutukuuma obutonde bwensi tugenda kwatula amannya g'emiti mwege mwali muulideko e watali kusikatira ateto damulinya munoli ayogedde twetegese.
6: Yes sir.
0: So tugenda kutambula nga akalubwe kabakutte era omuzindalo nga gutambula otyo gutandikira kwani
7: Jonathan Nakabala.
0: Jonathan Nakabala ato okubiryani
6: senyange
0: kakati mukyusemu omuzindalo mukyusemu katono nyonyo kituwanguyire oliadde wali gwedde wano muzindalo gwerenga gutambula bwe guti yangu wakikole mangu. otyo kati omuzindalo gujja buzibwe guti ate nitubiranga atugenda kale basema ne banyabo abatoka kati batulaga nabo obetegesetese okulera obutonde bwensi emiti gino bagitegeera era basobola nojawula batandisibwe bati buli omu amenya erinnya ly'omuti gwamanyi ewatali kusikatira ewatali kuddamu olikyayogedde otyo tutandise
7: ejirikiti
0: ejirikiti
6: olukindu kindu
0: kalitunsi
7: omusizi
6: omuti gw'emiyembe
0: omuyembe
7: omuchungwa omuti gwa mfene
0: fene
6: olukindu kindu
7: akamuli ejirikiti
0: olizimu oba wali agadde bwagazi ejirikiti lili wasose nalyo kati awo yaba aseredde yaba aguddaawo abalala ne babeeranga bafunye obubonero busatu tweyanzege tukutwalako kakati ewa mukulu Kigundu nayongera okutanyakawo tuline KCB Bank Kyaddala KCB Bank tinta ne KCB Bank
8: sebo jeje mpozi nga yembadde nkugamba nga tweyongerayo n'abakontanyi baffe nti okugula wa akaunti kintu kyangu nnyo nti omuntu asobola okugigulyawo ng'ali waka gye twagambye online oba n'asalo n'akwata national ID n'agenda ku branch
0: oba ewali agent
8: waffe n'okugula wa akaunti akaunti etwala eddakiika nga 5 oba ogiina
0: oba wagimaze dda
8: kubanga ennaku zino ebintu byangu nnyo information weri so abantu baffe tubakunga mu Uganda ebitundu byonna tuli kutambula nga tubagamba mujje mugulewo accounts mutandike okweterekera tugeza kugamba abantu nti okweterekera tekitegeeza nti olyayina
0: kingi
8: naye gwe buli kyolaba kwa akaunti omanya kwerumyako buli kyolaba buli olaba nti kati mpeze za miliyoni kwerumya otherwise buli omu ayagala obulamu obulungi buli omu ayagala okulya obulungi buli omu ayagala okukola ki naye lwaki osalawo n'ogamba nti aa kanerumyeko kubanga oyina ekigendererwa kyekyo KCB kyezo okugamba abantu nti n'abaana abato ate kati akaunti twazaawuddemu kuvira ddala ku baana bato
0: otyo
8: tetusosola tutambula ne kasitoma ng'avudde mu lubuto kati akaunti giyita kaabu akaunti anti omanyi kati ffe KCB bw'otunuulira logo yaffe eyo mulimu empologoma
0: ate ogibuulire ffe
8: kati empologoma eyo empologoma ya wano bw'ezaala akaana mu luzungu bakayita kaabu kati ffe twasalo nitugamba abaffe abato tugenda bwakaabu akaunti
0: be baana abato
8: ate nitusalo nitugamba tujja kiteekawo ne insurance eyo gy'olaba kaabu akaunti bw'omala okugulyawo omwana tulina insurance gye tuteekawo ate era insurance company yo neekwasaganya ebintu by'omwana ne guardian atambuza akaunti
0: so okuddeko wali olinawo ogambye te kukyaddala ti omuntu bwaggulawo akaunti ate mumaliriza ate afunye n'ebirabo oluusi airtime oluusi data wana aba customers tubaginyiza nnyo
8: kuddiza omanyi okusiima kiva mu muntu
0: tumala kuba nakingi
8: ng'oddiza kasitoma wo ng'omugamba bwetu kibwe tutambula mu KCB era bwe tutambula naawe bintu bingi ebigenda okukola ki okujja
0: bwe tumugamba nti nno omuntu bwagulawo akawunti akumalira ddala kyenkana emyezi ena akawunti ye KCB egenda kubeera nga temutoolako kasente ne bw'aba ajjayo sente ne bw'aba ateekayo sente ataako kali katya
8: bulungi nnyo era kyava zino akawunti twagambye bajje bagulewo basevinge
0: nga tubanakwatako sente yo twali agikwatako
8: batereke sente za kyetwagala batuuke ku mulamwa kyekigambo ekikulu batuuke ku mulamwa
0: ekigendererwa
8: kyevula twasazewo nga bwekugambye nti n'abaana kaabu akawunti omwana ojja naye n'omugulyawo eyiye kakati nabaana abavubuka abaffe abo 18 ku 3 nabo twagambye youth account weeri era nayo tubategeka kuba kati be bagenda okudda mu bigere byammwe kati nga mugenda so ne tubagamba nammwe mujje mugulewo musobole okukola investments zammwe mpola
0: Chitegeza
8: banki ya kutambula na mbu.
0: Buli mtu agula wa account mubufunze tugamenti no KCB kategenda kuyamba buli mtu aline chiroto.
8: Buli mtu aline chiroto.
0: Wandibadde agula wa account na KCB bank.
8: Ngabo chogedde.
0: Chiroto cho chija kusembera
8: ku. Ngabo chogedde.
0: Twayanziza twayanze giba sebo ne banyabo situlude wao.
9: Sula!
10: Nonde!
9: Sula!
10: Nonde!
9: Sula!
10: Nonde!
11: Oh, kanaka sera kakana yo chani. Asula gwe balonda. Asula gwe balonda. Alonda yakunganya.
10: Weza Sula
11: Nonde.
0: Sula Nonde kakati watu watu watu wala sebo mkara kutundu ka Sula Nonde olu abakonta njibona abatona abakuru na hika kati kukano wali awasosetu wabade kutubade watu wala saa ilizi chipayo payo na hika kati wanu watulaga kati kulowoza na hivu asika tila na atalowoza mune wadembo mulo onda chivuzo wachiva chumulemi bweba tiyo atena wukubili wachigano na wukusatu wadembo chilo onda bwetu tiyo obwone rubugenda bwebu tiyo otiyo aha kale natuberanga tutandisene mwana mulenzi
1: Lutalo Peter Salambwa
0: Lutalo Peter Salambwa
1: wampa jeje
0: tugenze bwetu ti
1: yesebo

0: obuuka obusinga okutawaanya abafumba naddala ku byokulya mu mafumbiro oba mu nnyumba y'Omuganda buba buwuka ki? Obuwuka obusinga okulumba ebyokulya wonna wuba biteereddwa bwe butyo ne butawaanya nnyo omuntu mu maka wano mu Buganda buwuka ki?
1: Sebe ezo ziba ensowera.
2: Mulonda kyambadde mbabaali.
1: Sebe obuwuka obwo.
0: Wereza omuzindaalo.
1: Eyitibwa ebikunnimbi.
0: Oli mu kusaaga na busaazi. Mukasa omuto we yaliwa. Londa mbabaali bano bali mu kusaaga.
3: Obuwuka obuyitibwa obubu.
0: Obubu?
3: Obubu.
0: Londa tugende.
4: Naze kunganya bubonero kangezeeko omuzira mvuma. Munyera.
0: Uyo munyera.
4: Nkeyanziza ntinse kwa 25.
0: Umanyi kubulira ki? Olumu tugende tubeera bwengu. Akate njovu tekaina bwe kenkana. Kati bone balowooza nti tugenda kubuuza bintu bikambwe byokka. Mwobubu mubulaba emirundi emeka ku byokulya by'Omuganda. Wano. Tugenze tuliwo. Wereza omuzindaalo.
3: Tuli wange.
0: Otyo mbabaali.
3: Wampa mwami jeje.
0: Munyera tusanga musanga uwaka. Ate mu musiri gwe mwanyi tutera kusanga mu buwuka kinaddala ku miti.
3: Entalumbwa.
0: Entalumbwa nosika busatu.
3: Mweyanziza nnyo
0: sebo. Tinta tinta. Ne tulyoka tujja.
4: Omuzira nvuma.
0: Bwe tugenda tumyumyula mu maaso awo ng'ate mulyoka mugamba ate yakambuwadde nnyo. Tubasoosa mu mazzi amampi bw'otayita mu mazzi mampi situmanyi kiba kigenda kuddirira. Tuli wuwo mwana mulenzi.
4: Yejeje.
0: Otyo buwuka ki obusinga Omuganda bwasanga mu ttaka era bwe bubaamu buba bulaga nti ettaka eryo gimu?
4: Obuwuka obwo. Obuwuka obulaga nti ettaka gimu. Enkuyege. Sebo.
0: Ataasa omuto akirizibwa okutaasa omukulu we yazze naye.
5: Aka kawuka kayitibwa ekisokomi.
0: Ekisokomi nedda genda tugende.
5: Ensiringanyi
0: ziraga nti ettaka w'olya w'olima wajimu waliwo obujimu obumala ne tulyoka ne mbatwalako omutuju
6: tugende. Sebo, gwe weddira ki?
1: Ndiga sebo.
6: Owendiga. Abendiga jajjaabo ye sekkoba.
1: Ye sebo.
6: Okusenga wanema esese. Yavaawa.
1: Sebo yava bumogera.
6: Otinse tugende ku mulala.
1: Tinta. Weerezaako Dr. Musenze.
6: Ani ono?
2: Mukasa kyambadde mbabaali.
6: Eddira ki?
2: Edia nachinsige
6: yes. Munono uliriza yes. Bulungi ekibuuzo munono kigambibwa nti abanachinsige jajja mwe basibuka ayitibwani?
2: Sebo ayitibwa Lusige Kitumba.
6: Tinta tugende wani
4: omuzira nvuma Lugolobera
6: owenvuma kigambibwa nti Kyaddondo jajja w'abenvuma yajja n'ekintu kintu bwe yazimba ku magonga Kyaddondo yazimbawa.
4: Sebo Kyaddondo yazimba ku mutala busaako mu busujju.
6: Nawo
4: tinse kwa 25
0: omukulu Kigundu yaze n'omukisa wejiwulira omuliro gwaka situkulwisaayo naffe katubongereyo ndowooza otugoberera ku TikTok kwali atugoberera kwali situnafunako mutaka waffe ow'eggulo gwe twabadde naye omutaka Yisa abiri etanalabikawo olwaleero ate yandibadde wa buli lunaku abatugoberera abali ku YouTube channel ya Simba ate ne Jeje Eclipse 1 mwena mwebale okubeera nga muli World Cup y'olimi tuzeeyewo mwana mulenzi
1: Lutalo Peter Salambwa wampa jeje
0: ne tujja wano bwe tuti
1: yes sir
0: omugenzi General Moses Ali omukama Katonda amuwummuze mirembe. Moses Ali y'omu ku basajja abaayoleka nti nno omujaasi omutendeke afiira ku mulimu
1: yes sir
0: omujaasi omutendeke afiira ku mulimu Moses ali tulifena.
1: Yes sir.
0: Moses ali yali ya Moses ali yafira ku miaka emeka?
1: Sebo Moses
0: kankuchusizemu olabika wayinza okutawanya kankuchusizemu Moses ali
1: Yes sir.
0: Yali asinga ku President Museveni emyaka etaano.
1: Yes sir.
0: Otyo. Kati bwo manya ebyafaayo bya President Museveni. Moses ali yali azaalibwa mwaka ki? Ngezesa kukutemera empanja awo nkuleetereete mangu nnyo bere ng'otuuka mangu.
1: Seba aba yazaalibwa mu 1909. Ana mwetano.
0: Ekirika ekirungi kyengule lwaki emikisa bagyenkanya. Kyetubuuza ono ne bali baba balowoolezaawo ku sipiidi nti waalaalirira. Kale amulonze yaliwa?
1: Sawa nenkasuka.
0: Omulundi gumu?
1: Yazaalibwa omwaka gwa 1903. Mumwenda.
0: 1903 notinta.
1: Nta tinta mwenda.
0: Asatu mumwenda natinta. Baba ali tuliwuwo. Baba ali ofananye obadde omubaza bubi nnyo. Kituufu kachulete badde ekola mu
3: mutwe. Badde ekozemu.
0: Bwe kibadde?
3: Bwe kibadde.
0: Kale. Katujje ku kicho baba ali. Tuli kugwe.
3: Ye mwami jeje.
0: Wicheja.
3: Yes,
0: enaku z'omwezi nga 15 ogw'omwenda.
3: Yes sebo.
0: Wicheja ng'enaku z'omwezi 15 ogw'omwenda President Museveni agenda kuba akuza amazaali bwake. 15 ogw'omwenda agenda kuba nga akuza amazaali bwake lutuuka wicheja.
3: Yes sebo.
0: Ntegerekeka.
3: Yes sebo.
0: Bakati teka kwa mwaka gwennyini. Chitegeza ntino azaliwa 15 ogw'omwenda 1909 meka 1909 nati ntene tujja ewa mwana mulezi
4: omuziramvuma lugorobi lonandi
0: omuziramvuma lugorobi.
4: Yes sir.
0: Bwatyo President Museveni wicheja agenda kuba aweza emyaka emeka? Agenda ku ngalo oba obudde buna mmala nga ali ku ngalo simanyi mwana mulenzi agenze ku ngalo engalo simanyi oba tumalako nazo kubanga teziwera na kuwera
4: agenda kuba aweza emyaka 84 emyaka 86
1: sebo ne mugezaako
0: omukisa gusooka mu bakulu bw'olemererwa then nondu kusayo siyo akulonda siyiye kitusanyusa nnyo tebereza omwana omuto omulaba ono omuto omuto buli lwalonda omukulu obubonero bwetu bwongerako.
1: Sebo Salambwa mulonda abagenda weza emyaka 79
0: abafe mulonda senyange mulonda senyange
5: 85
0: nedda nedda
3: londa
0: hemba bali londa sababu
3: agenda kuweza miaka 87
0: abafe
1: enyongi rusala
0: abafe abafe ne tuvana wao oma bana Uganda bagoberere nsi ya mwe twebaza omutuju omutuju tumanya okwebaza saba sajja kabaka wa wangala tumuwangaza ne tukirize ne President Museveni Katonda amwagadde Katonda amwagadde ate nga musajja tu limuulirako nti ali kenkenyera ekyo kicya si kintu kitono si kintu kitono otyo ne tulyoka tujja ewa mutuju yabalina
6: tugende ewaani
1: ewa Salambwa sebo
6: Salambwa
1: wampa sebo
6: duno lugero ogenda kudda mu kyembuuziza
1: Yes, sir.
6: Omusango omukadde gukoya okuwoza. Tereza olugero olwo lutuukirire.
1: Sebo, luba lutuukiridde. Sebo, omusango omukadde gwe gukuwa gukoya okuwoza.
6: Nedda, waliwo amulonda?
0: Nga bali tuli kuki?
6: Tewali alonda, naawe tolonda. Omusango omukadde gwe gusala omujja bwe lutyo bwe luggwayo. Mm-hmm. Tugenda waani?
2: Mukasa kyambadde mbabaali.
6: Mbabaali, gwe olulwo lulu luno. Asimba emisogasoga yamanya bw'agifunamu. Tereza olugero olwo.
2: Sebo, olugero lugamba nti asimba emisogasoga teyeganya mayiba.
6: Olutuukiridde. Kwata omuzindaalo tugende sebo.
4: Muzukulu wa Kyaddondo olugero.
6: Ogenda kutubuulira naawe mu ngeri y'emu.
4: Yes,
6: sentamu nkadde bw'otogikwata bulungi eyatika. Tereza olugero olwo lutuukirire. Sentamu nkadde bw'otogikwata bulungi eyatika. Tereza olugero olwo lutuukirire.
4: Sentamu nkadde bagitenda njo.
6: Mm-hmm.
4: Sebo kanga.

0: kuliriza bwe tutyo bwe tuli twagala ne twekweka mu budde buno ne tukakasa nti nno engule egenda kulirizibwa abo bennyini nnyini abatwala olulimi lwabwe. Tuline omwami Kigundu tuli ku kyaddala ayongerako okugattako awo ennyongereza teba ntono.
1: Neyanza sebo. So abakonta nyimba laba bamaanyi eyono ye kesi bicha ddala olabye boogera bya ddala temuli biyiiye. So kati nga bwe nkugambye nti tutambula ne bakastomers so tuvudde ku mwana kabwa account ne tugenda kwakuliridde omuvubuka youth account kati asembayo omukulu tugamba gwe tuyina ezizo simba account ne smart start ezo account zazo omukulu gugulawo nawe notandika savinga kati okitunuli anti KCB yagala kuva nawe kuva eri kumulandira
0: ekwetolodde
1: n'abaana bonna kati omwana nayiga nti KCB ye banka yange avubuse n'amanya KCB enyamba kino
0: kitife twakula tuina tutereka mu KCB era yatuyamba tuka ku kirooto kino
1: bulungi nnyo so jenje mira ndiye tugezaako nga KCB okuzimba
0: n'okusimba
1: tugambe nti tuleke omukululo famire yonna nga bweri abantu bamanye nti esente okuzifuna oyina kwekwata ku banka no savinga banka ya KCB nekuyamba ogenda kumutendera oguddako
0: tweyanzige tukyali naye akatiriza mwami Kigundu n'agamba nti nno tebakulimbanga nti kye bayita okusavinga kukolebwa lwakuba omuntu sente zimuyitiridde nedda abalina abantu abalina ebirooto byonna bonna batandikirawo okukola olugendo olubatuusa ku kirooto ekyo era erimu kukuba erigenda okutuusa ku kirooto ekyo yagalagaana yenkola ey'okusavinga teka kulinda kumala kusaasaanya ku byetaago by'osavinga nedda oluba okufuna akasente sooka omugoleko k'osavinga awo olyoka osaasaanye basaba ne banyabo bamukiwulidde ekyo kozesa enkola eno bw'ofuna akasente sooka omugoleko k'osavinga awo olyoka osaasaanye bw'oli yagala okusooka osaasaanye nti ezinaafikawo ndyoka ensavinge omuddugavu amaliriza tafisiza lubeerera ye lubeerera talisobola kufissa n'omulundi n'ogumu tuze tugenda tuddiŋŋana omutuju katono nnyo wetujjidde ku mpewo nga waliwo amawulire agalangiriddwa mu Bukama bwa Tooro nga senior news oyinza okubeera kubanga gaakajja tuyinza okubeera nga bantu kababuliramu ate ne bagalinda nga beganaddirira ku mpewo za lubogola.
2: Obukama bwa Tooro bufunye omukama omupya yalangiriddwa akawungeezi ka leero omulangira Edward Kijanangoma
0: Rukidi
2: omulangira Edward Kijanangoma Rukidi musomi w'amawulire ku UBC TV
0: era fenga abakulu osobola omukuba ekifaananyi engeri gy'amaze okubeera kati ng'eddala lirinnye situgenda kumugereesezaako tumuleke naye bwatyo Katonda teyeerabira baddube jukira nti nno kiri mu mulombolombo bwa Tooro ekyo tujja kigendamu obudde nga tubufunye obumala naye twagala okuyozaayoza Obukama bwa Tooro ekyo bwe kiri ne mu Buganda wano era ebiseera ebisinga engoma ya Buganda nayo tesulanga nkalu kale nno mu mbeera bw'etyo olaba nti nno obukulembeze obw'ensikirano buyina ebintu bingi bye bugenda bufaananya twagala abaganda baffe ne banyinaffe abatoolo okuyita mu kiseera kino eky'amaziga naye ate engeri gye wali nti waliwo n'essanyu erirabise bwe tutyo bwe tuli ensi abantu bavaawo ate abalala babeera baddawo wadde nga wava munno oluusi tewadda munno tubeera nga tweteekateeka kale tujja kuba nga tukubuulira ebisinga ku ebyo mu mawulire gaffe nga Buganda agenda okubeera nga gaddiriŋŋana ate nga bwe tulindirira n'emikolo egy'okutereka omuguta gwa omukama oyo nnyimba nagyo gibagendere bulungi mukama amusaasire byonna ebyamusobako. Haya ne lulyoka tuddiŋŋana kati tugenda mu katundu ketuyita abato
3: akadde keekano akabato okutoba n'olulimi mubasegulire ebe ensoga eddwaniro ly'obwongo
0: abato sebo kakati bana abato tuba tubatwala nabo mu katundu kaabwe era nako kali mu mbeera ya sula nonde nabo oli bwasikatira munne abeera waddembe okumulonda abato nabo abato baba baddamu obubuuzi obuto ng'abakulu baddamu ebibuuzo ebikulu yendagiriro yaffe bwetyo bwebeera otyo tuli mu bato abato tuli wani
4: Wanakabale Jonathan.
0: Nakabale edobozo omuntu ayinza okulowooza nti ya mwana muwala ne mwana mulenzi olumu abantu babeera na maloboozi. Nakabale.
4: Wampasibu.
0: Otyo ogenda tubulira. Omuntu gwe tuyita RDC. Omuntu gwe tuyita RDC aba akolera wa?
4: Aba akolera ku kitebe kya police.
0: Ku kitebe kya police.
4: Abera akolera ku police.
0: Senyange nakulonda. Senyange nagani kanonde kanu mangunyo akabonero bwe katwe kagenda umulana nakafuna.
4: Abera akolera ku kitebe ekikulu ekya district ye.
0: Ekya district. No musikako akabonero kanamba.
4: Nenkeyanza sebu.
0: Kati kino kicho Senyange?
4: Yes sebu.
0: Otyo RDC wabakolera ku district.
4: Yes,
0: ate omuntu gwe tuyita mufuti abakulembera bani?
4: Abakulembera abasiramu bonna.
0: Abasiramu bonna. No sikabu satu?
4: Nembwe yanza sebo.
0: Tinta. Oto, netuja ewa?
4: Sali Hamidu.
0: Akabuza ako katubuzi zoli, oina watusondo nga tima ama singa bakabuzi zako nze. Chokuwa yu ya gala tichikuwa gala, webi tuwewele. Kati Sali Hamidu.
4: Wampa sebo.
0: Ate omuntu kwa tuita sabala birizi, aba kulembera bani.
4: Aba kulembera bakatulichi.
5: Senyange Andrew asiuka msuze singo mulono.
4: Kangezeko
0: gwa. Ewe, chochoko zeche umana chaino kula mungule.
4: Abera kulembera wa basevenisde.
0: Nechigana. Senyange kanti kanonde kubanu kulami.
4: Abera kulembera wa kulistai.
0: Aba kulembera bakulistayo. Basebo ni manyamo ndoza. Mula baba na bato. Tukubuza kakati na waba na bato. Obalina, olina bo, obaba bo bakwe basekoda. Ngoloza ntie bintubili yekola vyo. Katibili yekola. Omutu juna abafuna.
2: Tugenda wani.
4: Wanakabale.
2: Nakabale yedidachi.
4: Endiga.
2: Uwe endiga.
4: Wampasi.
2: Ulile bigambo bino.
4: Iye.
2: Wajangala. Musajja mukulu agulangabo. Ebigambo ebyo biwulirawa. Wajyo tera okuwulira ebigambo ebyo.
4: Mu lubiri.
2: Kirabika kiganye. Ojja kubuuza gwe waze naye wa ebigambo ebyo gye biwulirwa. Kwata omuzindaalo omulala tugende wa kikaki?
4: Wanyonyi nyange sebo.
2: Wanyonyi nyange. Akabbiro k'omuziro gwo.
4: Yes,
2: ogenda kampa ombulire ne gye kabeera.
4: Ku nguvu katera okubeera mu kibira ku miti.
2: Nguvu kiba ki?
4: Kiba kinyonyi kitambula kikongojja n'okugulu kumu.
2: Kale tugende obubonero obufunye weereza omuzindaalo tugende. Gwe wankima?
4: Yesebo.
2: Kamukuukulu ke kabbiro k'ekika ky'enkima?
4: Yesebo.
2: Nyonyola akantu ako oba ekintu ekyo ombuulire ne gye kibeera.
4: Kabeera kanyonyi katera nnyo okweyisaayisa mu bantu ate nga kabeera mu nkulayido.
5: Senyange Andrew asibuka musaza yesingo.
2: Kabeera wa?
4: Katera okuyitaayita mu bantu. Ne katera nnyo okubeera mu gundi. Mu nkulayido.
2: Kulayido yeki?
5: Senyange Andrew asibuka musaza yesingo ngezaako.
2: Nyonyola
0: kigambo nkulayido mpulira ng'ekyetteeso.
2: Nkyakinoonya.
4: Kamukuukulu ke kayuba akatono.
2: Kamukuukulu ke kayuba akatono.
4: Era nako kabeera mu bifo ng'ebibira.
2: Akabonero okatutte.
4: Tinta.
0: Mwami Kigundu, ku mutendera guno tuba twagala nnyo abaana ebintu bino babinnyonnyola batya. Kubanga okubimanya baba babimanyi. Naye ebigambo ki byakozesa okunnyonnyola tukakase nti ategeera kyannyonnyola. Kati olaba nti omwana walowoolezi naga nti ke kayuba akatono. Ekyo kye tubanoonyaamu ekyo. to malizo mtuju kale tucha abalina abato basebo ne banyabo abato goberera mu mitala wa mayanja ingini ya Ronald Mugomba Lwasa chief esbet na ndaula muchala prosi oli Netherlands oli mulirano wange wadengoline obera Netherlands atuwaweleza akatundu kanu yetibye buzate gumuntu aberese tobero cha mulirano wo mu Netherlands njabikubulira kale tukomyewo abato
4: Sebo.
0: Yokera nyo.
4: Wampa sebo. Twalo
0: muzindalo wagulao. Sebo mkuru muyambe ko. Bana batu kutwale ko muzindalo kugwini nyingo wano.
2: Sindika
0: wano. Kutwala.
2: Yongera wagulu.
0: Otyo. Tuli wano. Wademuli bana bato. Yeah. Ne muve buto nga mugo verera ebiba bifudde munsi. Mulogoza nganti mubabato nyo kutegeera ebigenda maso munsi kati tugenda bageze satulabo banamwe mutegeera ebigenda maso kati otyo omukama watoro yavudde mu bulamu oyo nyimba kabamba iguru yafira munsi ki
4: yafira mu USA America
0: America obubonero busatu
4: nembo yanza
0: nyo ne tujja ewa
5: Senyange Andrew.
0: Senyange Andrew.
5: Wanji sebu.
0: Omukama eyavambula mwensi agenda kuzikibwa ddi?
5: Agenda kuzikibwa ku lwomukaaga luno lujja.
0: Agenda kuzikibwa ku lwomukaaga luno. Obubonero busatu.
5: Nembwa yanga sebu tinta tinta.
0: Basaba ne banyabo ng'oli waka. Gezesa ko omwana w'olaba oba ebintu bino abitegeera. Bw'atabitegeera leka nawe kulowooza mbu muto nnyo okubitegeera. Bwata bitegeera nga akyali muto ne bwali kula talisobola bitegeera omuto
4: wanji sebo
0: tuli wuo
4: iye sebo
0: omukama agenda okuzikibwa ku lwomukaaga
4: iye sebo
0: obukama bwatolo bumukungu bagidde okumala ennaku meka
4: ennaku mwenda
0: ennaku mwenda mwebale nnyo obonere busatu oli mu World Cup omuntu juna abafuna
2: tugende Tugenda wani?
4: Wanakabali.
2: Nakabali.
4: Wampasebo.
2: Omuntu bwagenda mu kibira okuleeta enku.
4: Iye.
2: Tetugamba nti agenze kuleeta enku. Tugamba tutya?
4: Tugamba nti agenze kutya abanku.
2: Mhm. Tinta.
4: Ne munembo ya.
2: Tugende uwosebo.
5: Yes, sebo.
2: Omuntu bwagenda okunona amazzi kuluzzi. Oba abantu awalala wonna.
5: Yes, sebo.
2: Tugamba nti alazeewa.
5: Agenze mugga.
2: Mhm. Tinta.
5: Tinta.
2: Sebo.
4: Wanji
2: Nawe
4: sebo.
2: Kwato muzindalo tulabe. Omuntu bwaddira amenvu agakunganyiziddwa awamu.
4: Iye sebo.
2: Ayinza okuganyigira mu sepiki oba ekintu ekirala kyonna.
4: Iye sebo.
2: Omubisi. Ekyo kyakola kye kiyitibwa kitya?
4: Okugusogola.
2: Mhm. Nawe otinze.
0: Chatunka abato emiti emito gye gigumiza ekibira tukyamalayo ku miti emito.

0: tuyanziza tuyanzege tuline KCB Bank Kyaddala omukulu Kigundu ateka wao ayongera okutanya tugende mu maaso
1: jeje mpulide olamusako ku bantu abali mu Netherlands nebweru emitala wa manja batuuliriza
0: kitufu
1: mwatu no KCB Bank ina diaspora accounts
0: chikulu nyo
1: ati tebeta akakuja wano
0: aha aliye bweru uliriza nawe osobola kubera nga senteze aziteka butelevu kwa account ye
1: bulungi nyo
0: echo chikulu
1: kitukola tubagulia wa bantu bafe tubagulia wa account tebeta gana kuja wano bazifunireyo buli kimu atene tuongera koko kubagulira amayumba wano
0: Kitegeza nti omuntu ali Bungereza omanyi obuzibu batubadde tusinze okusanga omutujju ndowooza ekimu ku bisinga okutawaanya bannayuganda ababeera ebweru nga balafubana okutaayiza omwana w'omusiraamu kwe kukwata obusente bwabwe n'abuweereza mukulu we ali ekyannamukaaka bwezigwe wa mukulu we ng'agamba nti naye yasangiddwa alina ebizibu ekiwulidde kubanga ewaabwe w'omukyala baafiiriddwa kyava amugolako emitwalo ana akiwulidde oli agenda okuva ebweru okudda wano amugadde wa esente zonna ze mbadde nkuweereza no amuddemu naye gwe tuwamanya nti twalina ebizibu ne mulamu wo yafa abalala beekweka so basaba n'abanyabo kyetuliko KCB kati eri mu kugamba osobola okubeera nga wakatuuka e Norway e Sweden oli Canada oli luddawa n'oggulawo akawunti yo nga gw'omanyi nti wendivire bweru sente yange ndigisanga
1: yonna ojja gisanga nga wagiweereza
0: ate ngekola n'amagoba
1: ngekuza amagoba
0: okusinziira ku akawunti jagu
1: kubanga kyetukola olumala okuwa akawunti nga tumuwa buli kimu abeerawo beziwuwe n'asindika sente mu banka nezijja bw'aba ayina gy'ayagala okusasula era akozesa banka nasasula gwasasula oba ali mu banka ndala oba ali waffe nasasula ate nga bwe nkugambye netugattako abantu bafaayo bagenda okukomawo wano beetaaga amayumba kati tubagulira amayumba ate nokuleeta eya wansi 17% omwaka nga tugula oba oyagala bwebajja
0: otegeeza kiwaga nti 17%
1: omwaka 17 interest rate ya 17
0: nga mugulidde ennyumba
1: nga ffe tumugulidde ennyumba tuyinza n'okugenda paka ku myaka 20
0: abange ebintu bino kakati wetu bwe tugenda okusobola ebintu bino bino byonna byona mwami Kigundu bw'abyogera njagala kakati akuwe essimu gye twatandikidde yonna oli mu kwesooza oli mu kugamba naye bino byonna bajiji boogera naye lwaki tebatuwa ku ssimu yaabwe kati banaaba bali awo nga bava ku mpewo nga n'essimu tebagituwadde kakati gira ssimu gikwata eno ssimu ne batuba tuvudde ku mpewo okw'okuba ssimu eno ogenda kuba ng'onyonyolwa akawonvu n'akaga
1: essimu eri nooti 8 nooti nooti
0: Noti 8 noti noti
1: asatu mwemu
0: asatu mwemu
1: kumi na nya
0: kumi na emu
1: tebakusala wadde ennusu okuba bukubi
0: tujja
1: kibuuza buli kimu
0: tugenda gikwongera haya basaba ne banyabo ne olyoka tuddiŋŋana okuwumula sikutuuka tuzeeyo kaakati tugenda mu ssuula nnonde bwe tugwe tugendamu akekanyomero oba akatundu kubato kozi babadde bakyaliyo bwe tumaliriza abato kojja agenda kuwa akwata ku minzaani apimepime tulabe bwe bakyayimiridde otyo tuliwuwo omuto
2: ye
0: bino ebigambo n'amanya gano mugegenderezanga
2: ye
0: muyinza okukula nga mwe mulowooza nti amanya ago bwe mugogera gaba gaweddeyo naye mumanyenga nti muba musazeeko masale kale tubuulire erinnya ffene wali olidde ku fene otyo erinnya ffene liba teriweddeeyo erinnya eryo ddimalayo ligwayo nti
2: fenensi
0: aha awo obubonero nobeera nga obusise nelyoka tujja ewa
3: senyange
0: senyange
3: wanji sebu
0: taata yabuuzizza nga tugenda okulya
3: yesebu
0: nti abange mulinawo kummula abange mulinawo kummula yabadde asabaki mula linnya lya kintu nga teriweddeeyo limaleeyo yabadde abuuza ki
3: sebo yabadde abuuza mpogola
0: abange mulinawo ku mula yabadde abuuza ki mula tuba tulikisazeeko nga teriweddeeyo
3: Chinyinze sebo.
0: Chikoyinze. Tuwale wo tomulonze. Ali ku radio umuzadde kabuzi omwana awo kubonna bwolina ne baba secondary olaba oba waliwo akasobodde oba waliwo akasobodde awotuyiseewo ojja tubuulira oba waliwo akasobodde ku baana bo ne lyoka tujja owa
3: Salihamidu.
0: Salihamidu.
3: Wampa sebo
0: erinya kado nalyo libati liweddeeyo erinya kado nalyo libati liweddeeyo ligwayo litya
3: kadondo
0: Avocado. Ovakado aba kiganda waza wade sigambo cha Luganda na yebo yogera kado choka kibati kiwede yo ovakado sikadondo oti omuntu jitukulina mbakuwade
2: kali katugende tugenda wani
3: wanakabali
2: nakabali
3: wampa sebo
2: gogenda kumbulira olugero luluno
3: yes sebo
2: okwambala obulungi si kuwasa bawala singa akasanke kamaze abawala mu nsi akasanke kike kaki
3: kasanke senyange andra siuka msazale singo mulonda
2: akabala abadde akyalina bwanoonyaawo
3: kasanke soba basajja mulonda
2: nedda nedda kwato mzinda alomulonde tulabe
3: akasanke kaba kanyonyi
2: akasanke kaba kanyonyi
3: tinta tinta
2: tebaba basajja kati omuzinda aloguli uwo
3: yes sir
2: kugenda kumbulya bino tuita mungeru
3: yes sir
2: okuzimbi entwiri ngomukulu agabe enkejje enkejje cheche
3: enkejje chiwa chenyanja bachikoze sokwalula abana
2: tinta
3: tinta tinta
2: kwato mzinda alosebo uliriza
3: yesebo
2: aha okwege ndereza nge ya fumbiro wa mayuga bwalabe konkome nga agamba nti anaba sezala wange konkome chechi
3: konkome chikulanga munya chite chinyenya nyomutwe
2: kale tinta
0: chinyanya nyomutu etyo kale nachimba oli muna mukago nkwereza katundu kano mtuju mwana oyo mwana nyina mukwano gwange oyo senyange era tutambula naye mu kodi kodi tutambula naye mu kodi kodi na ye akana ako obanga okajukira kava buto nakatoka tobwe kati olwali okulira mu kungule nekatandiko kugambirawo mama wako ntibwe naweza emyaka jigenda munguli ekimu kubiroto byange kuli kikako nga ndi munguli kakati uyu mwali
2: nali simwetegereza nga hey. Brenda yamundagide kayunga
0: nojukira no, no, tubale tutambula naye mungendo yoyo
2: Brenda yamundagide kayunga
0: kikali katonyo katika ako kagenda kavavamu otyo nilioka tuja koja chikuda Wilson kakati agenda kubulirako minzani bwe kyapima era ganti bachayimiride batya bachayimiride

0: bwenjogera ku kigambo kusajjalata.
1: Yes sir.
0: Bwenjogera ku kigambo okusajjalata, banji bagenda kitegeera.
1: Yes sir.
0: Bwenjogera ku kigambo okusajjalata, banji bagenda kitegeera. Naye ate bwenjogera ku kigambo okusajjalala, okusajjalala, ogenda kutegeera ki?
1: Sebo, nja kutegeera omuti ogutasaako bibala.
2: Senange Andrew, si uka mtunde si mongeza ko.
0: Amala la shikuro nze, chowali. Senange na agamba muto.
1: Sebo, kusajja lala. Nja tegeera omuti.
0: Techirimu. Tugende kotandise n'omuti. Omwana senyange muto aganti akulonda katulabe.
2: Kyekikolwa ky'omukazi okugejja olw'obuta olw'okulekayo okuzaala.
0: Obubonero buna.
2: Nemweyanza sebo tinta tinta.
0: Obubonero buna. Birungi si birungi omwana afaananye ku muliraano. Tugenze.
3: Wa mukasa chamba dembabali
0: mbabali
3: wampa mwami jeje
0: tubera no kunaba omubiri
3: ye mwami jeje
0: tubera no kunaba omubiri ne hata tulina no kunaba omuntu tubera no kunaba omubiri ne hata tubera no kunaba omuntu omuntu okunaba munne tuba tutegezaje
3: sebo okunaba omuntu mbera eberawo nga obaka tuze mufunye obutakwatagana omuntu oyo n'omwesonyira ddala embeera nga temukyakwataga temusa kimu
0: oba omunaabye
3: oba omunaabye
0: nedda
2: leero
0: amidu
3: kanti tereze okunaaba omuntu mbeera ya kufaanagana nnyo n'omuntu
0: kufaanagana nnyo
3: bweyanziza nnyo se
0: kufaanagana nnyo n'omuntu kufanagana nnyo n'omuntu ne tulyoka tujja ewa omuzira nvuma lugolobi Ronald
4: wampa jeje
0: bino ebigambo muze mubiwulira naye amakulu gaabyo bangi mugatankana.
4: Yes sir.
0: Olumbulege kyeki? Bangi mukikozesa nnyo okuvuma abantu. Olumbulege kyeki?
4: Olumbulege olumbulege sebo olumbulege sebo olumbulege
0: nani mgena ni mtu kakasa ndi musome bitabu.
4: Sebo chika chankwari.
0: Chankwari. Berumbulege. Nedda.
2: Senyange Andrew asiruka mtubesi ngomuro.
0: Ekirabi katibali yo. Senyange omwana omuto wansi senyange miaka emeka?
2: Miaka kumi nebi.
0: Chabaliko wano abalimu mu lulimi lw'omupiira baba abaganti abakoze chabalimu. Aha.
2: Bwe bulwadde obutta abantu abangi omulundi ogumu.
0: Obubonero buna.
2: Nembwe yanza sebo tinta tinta.
0: Birungi tibirungi omuntu juna omuntu olumbulege bwe bulwadde obutta abantu abangi omulundi gumu omuntu jumba kuwadde
5: tugende wano tusoka wani
1: wasalambwa sebo
5: salambwa
1: wampa sebo
5: enswe zivaako ebyoya nezitandika okutambulira ku mabbali g'ekiswa oba mu luguudo ziyitibwa zitya
1: saba ziti kwenye emputa
5: mwida
1: saba ziti kwa
5: tuangwe wa ronda
1: emboja
5: omuronda
2: ngeza
5: olindu kusaye
2: nenda
5: ronda.
2: Yes.
5: Kale ronda tulabe
2: ziti wechi gazamba ziti wechi gazamba
5: ngabo oli muto ngenda kuwa obubonero
6: nembwe yanza sebo
5: kwezibe nyingi bibe bigazamba
6: yes sebo
5: ee
7: wami obubonero waba kuwa na abu malawu
5: ono oweska navi ya kuyari wa dene senti kakati tugende uwo sebo
3: yes sebo
5: mbabali
3: yes sebo wampa
5: enswa
3: yes sebo
5: nadale naka nyingi
3: yes sebo
5: eh
3: yes sebo
5: enswa nadale naka nyingi ezikunganira ku muti nezitandika okubukira waggulu eyo ku muti nga zetoloddwa okwo nyingi ze ziyitibwa zitya
3: sobo ze ziyitibwa muzinge
5: aha tinta
3: mbweyanza
5: mwerezo omuzinda alufulabe
4: omuzira nvuma
5: yes, enswa ezekumaawa mu bbanga nga zizunga buzunzi zo ze ziyitibwa zitya
4: sebe enswa ezo tusobola ziyita entenga
5: aha nawe tinta
4: tinse kwa bili mwetano mbwe
0: mwe bale nyo tuzako kano tuberenga tubajako engalo nga tubajako engalo buli gwanga no bulombolombo bwalyo
1: yes, tulifena yes sir
0: mu Buganda omulangira agenda okusikira Namulondo mukolo ki gwakola ogusembayo ogwokuziika nga tanafuuka kabaka
1: seba akola omukolo ogw'okubikka akabugo
0: obubonero busatu tinta ne tujje wa mbabaali
3: wampa mwami jeje
0: mu bukama bwa tolo
3: yes,
0: omubiito ayolekedde okufuulibwa omukama akola omukolo ogwefaananyirizaako ogw'okubikka akabugo yakola ki
3: sebo asula emwanyi mwenda mbweyanziza nyo sebo
0: azisula wa
3: asula mchifa wagendo kugala mzibu
0: asula inzi tuzo nga mazisula montana abantu basula okubera nga bakitegeera otyo nilioka vonero busatu nilioka tuja ewa
4: tugoro wabilo na diyo mzira mvuma
0: okusinzira kubulombolombo bwa tolo
4: yejeje
0: omuguta gw'omukama gulina okutuuka mu nyumba ye eyewo oluberera nga tezinasuka saawa meka
4: esaawa munaana ezemisana
0: nga tezinasuka nga tezinawera
4: saawa munaana
0: sikusuka nga tezinawera saawa munaana
4: yes, ntise ne radio simu
0: obwana lubusatu
4: yasanyo jeje
0: omutuju nabafuna
5: we wao tugenda wani
1: wa lutalo salambwa
5: wampa se nkudira mulundi guno gwokka sija wachaliyo omulala naye kale katugende wano tulabe uliriza
1: yes sir
5: lwaki omukazi owolubuto takkirizibwa kutuula kubijja
1: sebo kubijja ebyo kuyinza obeerako nga baziikawo sezaala we kyobola batakkirizibwa kutuula kubijja
5: nedda
1: sebo wano mu Buganda si kirungi kutuula kubijja nti singa omukazi oyo atuula kubijja omwana yandifuna ekizibu singa tabadde wa kika ekyo
5: nedda waliwo amulonda temumulonze nammwe omwana oyo olubuto luyinza okuvaamu oba omwana oyo ayinza okufiira mu lubuto bwe batyo bwe bakkiriza kakati tugende ewaani mukasa kyambadde mbabaali ebijja nga binaalimwanga enkya abanaabirima bagendayo ne babaako ebigambo bitono nnyo bye boogera oba omukuba oyo abyogera bitono nnyo bagamba batya nga batuuseeyo
3: basobola okugamba
5: basuze beetegekera okubirima enkya
3: basobola okugamba bazzukulu bammwe tuzze okubeera nga tubalimako
5: waliwo alina ekisingako
1: Mm-hmm. Sebo omujwa ya kolo mkolo ogo na jana agamba na lalikanti mubereo encha tugenda balima.
5: Kati gwengenda kuwa bubonero.
1: Nenda
5: kuwa kabonero.
1: Neanza
5: nti mse. Encha tugenda kubalima temuvao.
1: Neanza nyusi.
0: Kati tubavao nga balaga. Balaga kumbwa.
5: Mbwe mizimu ejimu olu sijita ambula.
0: Ijeto.
5: Mbwe jiko maonga balimi ya balaranga tejiri uo. Mbujiba mikambwe.
0: Jiba mikambwe. Nemuta tulalika. Kubanga tsebo. Baba era musi indala. Wachaga na uba gare nevanyi wamu.
5: Watu mzindalo sebo tumalize. Uliriza.
4: Yesebo.
5: Abagenzo kulime ebijja. Akume ekijja ekyo waliwo ekintu kimu ekyobuwangwa kye bamuwa bamuwaki.
4: Omuntu akuume ekijja sebo basobola okumuwendeku.
5: Kale kankuwa obubonero
4: mboyanziza
5: naye kiba kita.
4: Tweyanziza
0: tweyanzege wetulaga tugenda kubabuuza kojja teka teka abo mubabiro
7: osobyo lulimi atira tubikubuuza tubikunyumiza
0: tugenda bibabuuza omulundi gumu boba berenga bawandika batugenda kumubabiro sobolo kwasaganya obudde oli wamu ne rubogola
8: female lead and mid enterprises flame kanyomero akatekebwa KCB bank okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business eranga bitukana n'obwetaavu bwabwe okubasobozesa okwewola la sente kumaguba agasoboka KCB Bank Flame ezoku wagira abachara okutuka kubuanguzi wewandi serero wefunile unsecured business loan okutukira dala kubuka datano ngosobola okujisa sula miezi 12 erosobola okwefunira mobile loan okutukira dala kubuka debutano kusimu yomba gira wo KCB ekusobozesa okufuna mortgage overdrafts ne secured loans kumaguba agasoboka okutendekebwa okuvamba kugu okusobozesa okutumbula business yo katifuna obuyambi bwe wetaaga omuli ensimbi wamuno okutendekebwa otwale business yo kumutendera oguddako KCB Bank Uganda for people for better.
9: Another new season, another
10: team weyo ekiro kya lero kawedde mudda
11: wiraba
10: neda
11: karoke kasera kange
12: zada kambia
11: GSB Uganda kano keka sera kange. GSB Uganda ili licensed erangi runga mizuwe chitwangure echa National Lotteries and Gaming Regulatory Board of Uganda okubetinga kwa libo kwa mwadabu ili ongongo okubetinga kukirizi babu muka abo sase miaka abimu etano betinga no wege nitiza
13: chandala ne KCB.
14: Chadala ne KCB Bank. Ekomi ya wamu manyi. Gwekula wa account yo. Wabateka yo sente. Okusolo kujizo uja. Ofunuwa mkisa. Okwe wangulida vila wanga.

sagura busaguzi laira wali obadde ko mukyalo ye kati echawa ntera kuwerekera ko jaja Masaka wali obadde ko mukyalo laira gwe laira ngeri nyari laira gwe gamanti wala agamo wachogala oroba

kibirigamızdan Faruk Arerwe setemere yalangawa omwana wena ye arebere buwambo mudigi mugachi mudigi yalibichi wamarega yaza tournament etandika 19 omwezi guno kiregeza tandika weteke vakuromuka galuno rujazgena kuba 12 nekati oluliddako.

rugaze kubye timu ya Entebbe UPPC gore mu kubuwerere virangera bwe nabagambye urunako urajo yefura kagogo kwa express mwana vire kubye express goro biri kubuwerere ndachike soka nga satu kakanda abadama lirizo kubanga afuna wechigoro goro Kudubadubwede na chika chenda Otimu era nene afu na ogu goro goro Mwana Kuna nga bili ya unga bigoro Amazi magari Na magari onao kwa rajonti mpira nga kumi vile Bade kuwe express mpira nga munana Express ina muidi ya mudro nge mu Kale na ngu uli noruto lukutokuta Mwani ya magati ya mriji ya fe Mida agambi mbu abo bariki mani aba imbi ya batiba kansu Just ina mwe chikale Echitule mesezo bakubaye Tuali tuagara signing wizo manizu na ye Transfers abade zuwede kwe abade mwa inu batiba Riki mantaja teba vuri umu Era mbade mwa gana mumutebo kukumu imbi Wizo manizu kare Transfers abade zuwede kwe tutamuleta

chobuli omwachira babulabi nti kisalira mu girasi funa ka VIP nkatadde ke mipiri na jikora odi munana nyiga 6 2 5 6 9 2 6 1 #. Onyige pesera yes VIP VVIP muzanyi wa Liverpool no Bradley Bakola vude mwaunga awenyegera bage bagenda kongera omweke bijja barabe barabe obadde okimanyi nti omuzanyi ate bye Liverpool oyo Marco Silorente goro ye ya 10 mu Champions League nga 5 kuzo azitebye Liverpool atatebira ku Anfield musayi muto wa timu ya banafi ya Barcelona Lamine Yamal obadde okimanyi nti naye ayingide mu byafaayo ng'omuzanyi musayi muto ng'ateeba direct free kick ng'agiteebera timu eva mu La Liga direct free kick okuba free kick buterevu n'enywa nga muto nga atebera timu y'omu La Liga ya Spain nga agitebera mu Champions League ku myaka 19 n'ennaku 5-8 nga amenya record era eya musayi muto gy'abadde alinawo Adagura owa Madrid kampeni wudde nga bazanya Bayern Munich nga 16 ogwokuna 2-26 yakuba direct free kick ku myaka 21 n'ennaku 9 nga ali mu kyokusatu ye Sagi ya Goro nga 3-10-2 Atletico Madrid nga akyagizanyira bali bazanya Chelsea yakuba direct free kick yanywa bunywi ku myaka 21-15 ati Lamine ayingidde mu byafaayo ku nnaku ku myaka 19 n'ennaku 5-8 nga ateba direct free kick mu Champions League nga agitebera timu ye mu La Liga kino kikwata ku timu za mu La Liga 6 2 5 5 6 9 2 1 #. Funa VIP njitaddeke mipiri na jikura odi munana funa VVIP nkusunsuli debyo na olino kubanga otaddeko airtime wa siringi 200 ku mukutu gwonna kuli deni ne ku mobile money wakati we 10,500 n'okuda waguru 6 2 5 5 6 9 2 1 #. Emu hashiru umuzanyi Milanis Kureni agamye nti nno nga bazanya Champions League baba Roma ne timu ya Fenerbahce olwaleero nga bali waka abeetaaga buwanguzi bwabonero busatu kubanga abawagizi baabwe bambi baludde baludde nti Gabriel Jesus ekintu kati ekimuli ku mutwe kwe kuwangula Champions League wa Seneno ne Barcelona gye yavudde bibayisa bulungi bino byayogera ono shaki bibayisa bulungi Jesus ono byayogera eyaliko omuzanyi wa timu ya Man United era omungereza Paul Scholes agamye nti Chelsea tesobola kuvuganya ku bikopo naddala ekya liigi bino byerimu agamye nti kasita baleka Enzo Fernandez n'agenda agamye nti Enzo Fernandez aba kusigala ku eno tiimu eneeneeneeno eno agamye nti badde ajja kubaako byekola kinanyala ba midfield agamye nti yesinga obaleetera obuzibu.